0: wanwale hallelujah
1: amen
0: eti awade yade awade ni je ho pa
1: yes
0: osi wotimi sha ho su nti
1: wale
0: wale to aso e
1: na ayesa wo be wale
0: babu se ayesa wo be wale
1: se se ho be yen
0: so be tra ho wa bura jaman
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: aha
1: na osi ayesa wo be wale
0: ayesa wo be wale
1: se se ho be yela yela
0: so so ho be yela de eti problem 1322
1: osi de wonya ayile no
0: eti babu se de wonya yire no
1: wonya de papa
0: de wonya mpra
1: dabi
0: hallelujah
1: dabi
0: se de wonya yire na nya ade papa dia na che se de wonya mpra no wonya de bone
1: yes
0: Bible said the one yere no wonya de papa
1: no wonya wade ho aniso
0: na wonya wade ho de ade
1: aniso
0: aniso hwe ko John chapter 2 verse 1 esa se urade na ni dia wade ho nti Jesus Christ kura ba asase we sho no over ono ankasa kwa yefrashe
1: yes
0: because awade ya de urade de ji ho ye papa papa
1: yes
0: eti so ya brother baba oda se utie me na wo tete wo yere ana se wo tete ukunu waja ukunu ya ya ya waja wo yere ya ya ya na na se wo tia na se wo bura dwaman na se wo nya wadre se obe wale ya wo problem papa papa
1: sa sa sa sa
0: wo si de wanya yire no
1: wanya de papa
0: ene so de obi nya yire a na wanya de bone
1: wanya de bon sam
0: ko sha wade esam wo wajo ho
1: eh
0: ko sha trad ko sha so sha wo fe chete wade din
1: amen
0: e ma ya bu mema na mema ya bu ba en so no ma ya bo ya boso wo ni e di ya ma no ma chi ni ya gu wade e ene ya di wade na ko ye good ye to ye manu eti ye to ni ma oba be manu a na be manu twen kwa shiaka okobo ya
1: eh
0: na oba ni jimi kakra bia na aseda bem etu amema na sika ye bem shaka urade di
1: amen
0: ni akwa chia oba ni eti chen kokwa asi ni ekuno because enoko wale oba ye di bi 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes ye so akura no
0: ye to akura no hallelujah
1: amen
0: kwa na dani gold ni diamond
1: getri
0: na ukobo sha nka wei na so ba do betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka bi no no ka nan a e dia na be si wo fie ho cheka gradi di ya take quotation na mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifushia
0: kena yifushia
1: na e dia to so miensa no
0: na e dia to so miensa
1: wo sha ye fro kena
0: wo sha ye fro wa hefa
1: kena aw galilea
0: ah wa hefa
1: galilea
0: galilea aha
1: na yesu ni na na me mami
0: wo na yesu ni na mami ye dia de
1: e wo ho
0: e tie sense awade e awade de ji hunti yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena yi awade ase
1: ai awale ase
0: awade ase
1: yes
0: sese awade na ni ji awade ho pa
1: sa sa
0: na ni ji awade ho pa enti mrate no maba wa mumwale na munyan plantie no
1: eh
0: bachira bo mate sa kira wagen hallelujah
1: amen
0: twa epistate chapter 4 no epistate chapter 4 no verse 9 no to 12 je de bible ne ka
1: Sanga 49.
0: Aha.
1: Kichemu
0: enkron.
1: Enkron.
0: Ekodumienu.
1: Ekodumienu no.
0: Wose sai.
1: Benu yase ne baako.
0: Baabro ne sai. Nipa mienu ayase ne baako.
1: Ebi se won bre market ya wo ma wo.
0: Wose sai. Won mo kobre e dey time a. Anajo amu wo ho a. Aketua pa e wo ho ama wo.
1: Sa.
0: Aha to aso e.
1: Wose na se ohwiase a.
0: Na sai. Nipa mienu nam na baako hwiase a.
1: Baako be ma ne
0: yoh. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba do okuru da ho na anajo baako yale a. Ba kod ba kuba ko hospital.
1: Yes.
0: Na wo so awu wale ya wo gawo da ho no. Wo yale ya na do a.
1: Muntum chiwa.
0: Nketenkete ba chewu. Ubewu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye ti no Bible no, Awurade de ji awade ho no.
1: Yes.
0: Wo si nipa bi enu da na do a, wo ho baye won hye.
1: Baye won hye.
0: Hallelujah.
1: Yes.
0: Na ba ko yale ya ba kod ba kuba ko hospital.
1: Yes.
0: To aso e.
1: Wo si na ba ko fu a wo hwiase a, obi nka ne ho no.
0: Ba ko fu a wo da na na do, nketenkete chiwa.
1: Obi nka no e ma ne so no enue
0: enue hallelujah
1: amen
0: eti to aso
1: e na so on ba nu da
0: na ba bro se on ba nu da
1: wo ho ye won hye
0: wo ho ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: on ba si de na ye
0: hallelujah
1: amen
0: June July
1: eh
0: weather ni ye cool
1: eh
0: January December eti je fo bre
1: yes
0: mu wale na mu nyam pona tue no ka emi ma me ba
1: amen
0: wo si se ni pa me nu wale no da wo ho ba ye won hye
1: Na baako fo de.
0: Na baako fo de.
1: Obesi de nwa ye o she.
0: Obede na nwa ye o she.
1: Na so obetua omu baako a.
0: Na ebetua omu mu baako a.
1: Benu ni be di asie.
0: Ni enu no be di ade be ka bom ni na di asie.
1: Na homa ebo ahoma ebo homi ensa no ententem.
0: Na baabro she ahoma she ebo homi ensa.
1: Ententem.
0: Na che se oba ni okunu ene ba.
1: Yes.
0: Ahoma ebo homi ensa no. Eye oba ni okunu ene ba. Oba ni okunu wale ade ebe ka oma ye mi ensa ye ba.
1: Yes.
0: Eti Awurade de because o tu o Jacobon. Na ni shira pa ni yefunu mu ade
1: sa
0: awurade ɔbɔ ni ɔbɔ awadeɛ sɛ nipa firi mu mmra na ɔmo mɛtra ne yɛnsom no
1: yes
0: wa mo mpena sɛ yɛnyenyam ne yɛnyimu
1: dabi
0: hyɛ ka awurade din da
1: amen
0: ɛti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 sɛ deɛ awurade kɛ no wɔ malaki chapter 2 verse 14 no
1: malaki 2 verse 14 wɔse Na mo kase.
0: Enam de aso.
1: Ebi se Awurade ye wo ne omran tibre mo yire.
0: Ebla mu jira ho for better for worship.
1: Yes. Sa.
0: Awurade ye mu dansini.
1: Sa.
0: Ene for better for worship ne nya adwuma.
1: Dabi.
0: Shake Awurade din.
1: Amen.
0: For better for worship no. Enya adwuma. Eye for better for better.
1: Mm.
0: Ye pade ye dan ko a.
1: Ye dan ko ade enwuno ba ye mpe.
0: Be ma adwuma sey a na oba ahyase ne obi hebu. Wa ba so be man so adwuma sase ase e kosura no wa sase e din kwase asam wo fie
1: o fa bi ka ho
0: hallelujah
1: amen
0: opia ho ba ti no onum no wa ba fie 12 o'clock
1: yes
0: na adwuma sase e kosuru nti wo di man sam kire ne yire
1: sa
0: bible ne se bra mu jira wa mo ye for better for worse no awurade aye mu dansini
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: o se awurade aye wonum lan tibe mo ye tam dansini
0: awurade aye wonum lan tibe o kire o lan ti yire mu a na te se wo fi awa dano na wo wale
1: fo o se ka wa no
0: onyakopo jira finfini wo
1: sa
0: eti for better for worse ena ne ejade ne ma wo se wo na kura ye ne dia me de me ban ma onkwa da nyina no sabla na urade ye mu danseni
1: yes
0: eti se kodru ba bi na se wo jawo yiri wo jawo kunu a wo problem
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: ona na wo twa ne nkontompo
0: fsf ba ne sa enye wo jawo yiri na se wo jawo kunu a ana ugu awade no a ensofo abugu awade mu ntie
1: eh
0: ena fofo abugu awade mu ntie bible say so ugu awade na enya awade no na wacha no kontompo
1: ocho nyankopo kontompo
0: nyankopo mwa
1: wacha no kontompo
0: na wa betwa awade kontompo no watra sase yeshua wa wujejeje to aso e
1: na so ono no hokafo ne wapam yele
0: bible say wo so ono no hokafo o ade wapam yele woni na pama shebo eti mufa awade no kwa wieye ena busua bebre egu kofo awade
1: Ongo ba nti.
0: Ko high court wo kohwe. Hallelujah.
1: Eba ma nti.
0: Eba ma mu nti na.
1: Amena na
0: tumena so. O twaba.
1: Da bi o.
0: O ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint. Dodo aye pe.
1: Epe mena na tumena
0: so. Ewa de na ma ba. Hallelujah.
1: Amen.
0: Buni ba bi aba wa ade na ko fa bi mra no.
1: Epe ma na mena na tumena so.
0: Ewa de ma ye nipa na ma.
1: Da bi.
0: Eti se sister ne ngo. Bla ne ngo wa. Na no ntre se gu awade ano.
1: Da bi o.
0: Ye ba twa so. Twa so e.
1: Wo se dunum no na bakopɛ na wo honhom ka ya bi
0: aha
1: na ade na baako na ohwe nyankopɔ ho asefo betumi
0: ayɛ sa
1: eti mhwɛ mu ho yie mu honhom ho
0: hallelujah
1: na ntwa omran tiblemo yire nkotompo
0: nkotompo ɔse honhom mu nimpa no ɛna yɛ sa wo ewiasefo ɛna apetition snapper wadie no ɛda so wo ho
1: ɔ
0: wedding ni gu because ɛkwaa yɛ fa so ma mema no bɔ nkwahyɛ ka no ɛhyɛ na komam Eti obadi din kwasi asem kakra bia na koma na hura kosoro. Cheke urade din da. Wo se urade ni wo twa no ne hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4.
1: Hebrews 13:4. Muni awade ni.
0: Bible say awade ye ninini.
1: Na mu awade pa ho fin.
0: Na mu awade pa ho dia de. Efi
1: se nyamamofo de.
0: Efi se adwamamofo de.
1: Ye wale se fo
0: de. Ye wale se ye fo de.
1: Onyakopo bebu ona
0: ten. Obi awaja me yire. Obi awaja ni kuro onyakopo bebu atan.
1: Yes.
0: Ye ti urade pa awale jaye. No mpe awale se ye. Every I'm a friend of Abadi Adi. Ebe mu no.
1: Sa.
0: Shaka urade din.
1: Amen.
0: Wo se,
1: muni awade ni.
0: Muni awade ni.
1: Na mungu awade pa ho fin.
0: Na muni munyi ade ade.
1: Mungu awade pa ho
0: fin. Etimi nya. Sofo a. O church member. Aba chirechire, one ne kunu. Aware so mu akira wo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka kira ne sa wo ne sa ba ko tu senti du a wo ntwa. Na nkonko ja nukunu no sofo wutie miatie ne yepa Bible sa wade ye ninini
1: me yangu wade mpa ho fi
0: ma yangu wade mpa ho fi
1: nyamamofo de
0: na adwamanfo
1: ene wale sey
0: ene wale sey fo de ene ema bebre e gwa wade mpa ho fi
1: yes
0: ye kunu ma wale wo akotra burukire wotu kwa jale kunu wo gana akotra burukire bura jaman
1: sa
0: be ma so jale yire wo gana akotra burukire bura jaman enkra tanti
1: Sa.
0: Wo do bia wale wo ha bla wo kunu wo ha. Eh na ade ba ewiase ade wo ko. Shake people's way and found ko heaven. Shake urade din da.
1: Amen.
0: Bible say awade adinini.
1: mengu hufi
0: mengu awade hunku
1: senya mamofo
0: de efise adwamanfo de
1: enya
0: ware se ye fode onyakopo bebu wo maten eti obi a waja no kuno obi a waja no yire wa na mosumo obi a wade agu
1: eh
0: uwa problem papa papa papa uwa problem papa papa papa na esa intina Exodus chapter 20 verse 12 wo nyakopo de ne mla nsama di kan ba no wo twro shem emla sema di kan ye onyakopo de ba wo Exodus chapter 20 verse 12 no bon power le guonti hwe o twro shem sey
1: di wo jare unani
0: Exodus chapter 20 no verse 14
1: wo sey nsaya wade
0: enye de ade
1: nsaya wade
0: wo nyakopo wade ne mla nsama di kan ba no wo twro shem
1: sa
0: sa wade ye ade ye ninini
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi ame ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebere mla yen
1: sa
0: ye nkobon kwashia ka wa wade ho onyakopo nipa na obo no no awade bo no wanye ne hwe
1: sa
0: eti wo so de ma consider
1: consider
0: bible say consider
1: che so
0: hallelujah
1: anye le so
0: aso wadun bo odre dodo
1: sa
0: sister million wadan
1: eh hey
0: wo ba no ye diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wadan 20 million na ma no na yo oba bi tumi ka kire ni kru say eh
1: me bo odin
0: angelina kra me ho ofese ne no
1: sa
0: wale kwa ye kwa ye nuhuwa diya ni ya jini 65 million. Na mimi ni Angelina. Mi kwa de 80,000 kwa de mabushi ya fwa juu ye kwa. Waba kwa shia. Ke emi mami pa. Na ukuriba kwa kwa 20 million negu. Na ufe ube trawa diya na shia. Na wasa sesu wa ye jume tete kanwa. Ena abe jiji ube diye.
1: Sa.
0: Ena ma wadiya ni guno. Asofa miya sesi keni yina ama. Enkrofo diya be nungko kune moto asolo kwa. E different rush. No mo mu ye dede o wadi asen so safo no omo nshamvre punu mo
1: dabi
0: hwehwehwe do final kisino kisino wow
1: 5-1 cd no nashim
0: na ye bu ye ketem ne ko hallelujah
1: amen
0: etu onyakopo de ne mra shamba no wo twro shem she ye dede en she ye wade ebubu ye wade seka wane ba no Deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
0: no
1: na en she ye wade
0: na wasa twro shem mra she first one ebubu ye no what is second one neighbor no was not trash him
1: sir
0: say nyade ade
1: ensaya wade
0: ensaya wade hallelujah
1: amen
0: eti shadia bi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 ananu mri ajanu mablatie so wakofia kwa akoye oba ho ade na ne mame ne papa achaje o na de ombaje no okoye oba ho ade bible na koni tu bible no ukoye oba ho adia de ne mame ne papa be kase fabla bia fabra fako ma won okase fa peteji bla fa peteji ko okase snap afako okase nsa afako okene ntwe adwan bibi bia le be frena ne eja baba a wo se wo je no fama no enka so ye kristo ni nti untu snap babo ne nka ne sa ka emi mame pa wo se fama mla ma dia mamra dia de ese no etu ukwa na se wo se dia wo je no fama no tintina no wa na obeje upesa wodane ni sika na so so won pra de na kuma mu pe no fama no na fa wi ko na fa som dwemla haleluya
1: amen
0: etu onyakopon wo ja ware ya mutumi ade mana ene eja wan fa ma sofo wan fa ma sofo e na obi tumi ye ne yire ho ade wa brochire ne maame ne papa ati gana hanim ho ahwe ne akwakofa obi maame abegina ho se ne maame sha ware ya wei etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ne mobo Shaka uradi ni.
1: Amen.
0: Etu shay. Proverbs chapter 6, 32 to 35.
1: Wase, di ofa e ire no eniti.
0: Babro shay. Esa se uradi, neni jia wadi ya hunti no. Obi ofa obi ire no.
1: Oniti.
0: Hallelujah.
1: Na doye sa ano.
0: He, babro shay. Obi ofa obi ire no.
1: Wade sene kra.
0: Oye di ade.
1: Wade sene kra.
0: Di ofa obi ire no. Ye kasa uniti ya. Wajini nye juma. Obi e jale jino watu kwa ya wana weni ya tie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Udu obi yire chi sa chese wo na onim Peter se na we. Aloma Peter se wo na onim we. Bible ni se menka chere o se, dia wo fo obi yire no, woni ti to aso
1: e.
0: Na wo ye sa, wo di se wo kra.
1: Na ema ni nim guase na obenya.
0: Bible se, obi ofo obi yire no, ema e de nim guase e na obenya to aso e.
1: Na hohuru ano on pepa.
0: Na nim guase no, Awurade mpepa da. Obi ofo obi yire. Obi oji obi kunu. Bible say wonim guashie
1: empepa
0: da wona mane yetre woma na mane yetre tre wonsha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chee ne hwe na mane ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wosi wonim guashie empepa da
1: sa
0: he o de wuduru ha wuduru fie na ho na odi ebusa se abrantie bia na ote wo kofa obi nima ye bo no no ye be kire wo efie no e wo ha hallelujah
2: amen
0: ose di ofo obi yire no toaso mame
2: ose oniti
0: waniti
2: na ode se ne kra
0: ode se ne kra
2: na emane nim guasie na
0: obenya obi ofo obi yire ana obi odi obi kunu no emane nim guasie na obenya
2: na ninkunu ni obelma bufuhie
0: bible se ninkunu ani obelma bufuhie
2: na awrato da no emfiri mu mfi
0: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey ofo bible se judgment day awrato da no wo mfiri mu mfi da toso e
2: asi
0: hallelujah
2: amen
0: wo se wo mfiri mu mfi da
2: sir
0: eti jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana numri ajanum esabi ya kacha mufa jejuma 23 verse 10
2: ose na aware sayefo
0: na bible say aware sayefo
2: asha sasene so ma
0: look at the Ghana
2: and
0: aware saye aite say fosu no ade ate na ade senyina ya wale gum na egugu ya si ya wale tele beka ho na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so kogya na yire okogya na kruminua oti nsem ya sachira sachira papa na urade nkasa nkyrawo na urade ontufo wasi na wale sefo ade ade asha asase no so ma toaso e
2: na no menti asase no dia bobo
0: aware seye nti asase no yedien
2: edia bobo
0: edia bobo hallelujah
2: amen
0: aware seye nti asase no yedien
2: edia bobo
0: edia bobo gana asase ya sei nyina ene yedua duane a this year the fertilizer guys ye nyina ye aware seye ai abasa se ni dia bobo ene koko kraje sa odi fertilizer guys ye ni nyina firi wayire wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra empram why was fitting tititi ye obi di obi yire chi ye ka chwe chwe wompesa odi be ye juma mi pe quotation ba ko a chire se ukoye oba nwade a this odi kwa so dem ko bon kwa siaka ye wedding ansana nyankopo aje atum mi pe quotation ba ko a chire se sofo etumi jira na ani eja tumi di obi bam ema awale e bra ena ni eja ani mu hwe me se se mi nyasa quotation we pe me number 0243 3255117 unya quotation ba ko kra de mamie beja preaching mi tro challenge bible scholars ni na Matthew 19 wase
2: aware ja ye hu asembisa
0: aware sai ja ye hu asembisa
2: na farisifo ne banenche beso
0: ana farisifo me so ne hweye
2: so bi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
2: asembia
0: lanti
2: oja
0: na yira na
2: obase won se
0: ana obase won se
2: monke kan se
0: efifitiasia no
2: obo ba ne beema no
0: obo ba ne beema no
2: obere ma no ba no obo won
0: belma no oba ana obo won
2: na okan se
0: na okan se
2: yenti no nipa beja
0: na
2: ja
0: yenti no nipa beja na ja
2: ne na ho
0: ene ne na
2: but no akofa na yire
0: no den ho akwa dia de akofa na yire etu hwa ena na eja wale a oba na okunu wale a ni ya nti awale bia ewa abushia fie no ohwa entan nyina
2: sa
0: tokwantokwa bempa because o se nani eja no shemu wale a mu firi wo mu na makope mu ba bia tena
2: sa
0: ti ablanti a woti wase ofie ma ne nya ode prope na kope ba bi patena
2: sa
0: na unia no ma no begu awade no
2: yes
0: ka emi ma mepa
2: amen
0: mini aba wudu kuno kwatena abushia fie bo pofoforo hallelujah
2: de be confusion
0: na confusion baba ho wose nane eja moka mo hobomu a monko enane eja eka mo bomu wi a monte mo hofiri wo mumu na monko pe baabi ntena
2: sa
0: monko ba mo sesen makokura na mo ba puto na mo be dia ewa urade nsem
2: sa
0: hallelujah
2: amen
0: to aso
2: wose yenti onu baba jana jana na ho
0: baba jana jana ne na
2: no nako fa
0: na yero wako bata na yero
2: onyina koye honam kro
0: na onyina koye honam ba ko
2: kina wona so nya ba nu bi
0: hallelujah
2: amen
0: enane eja ade moma awade awia mo ya honam ba ko awale fo mo nya honam ti abrantia ya ma yiri fa ufun kakra hallelujah
2: amen
0: ababa wa ya ma okru fa ufun kakra adwo bone ti na oba na okru obi ntumi fa de yonko fun
2: da bi
0: cheke urade din na
2: amen
0: adwo bone ti oba ni okro bi ntumi fa ne yonko fun wo so mbe no ba ye ho namba ko ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyrawo hallelujah
2: amen
0: sade wutumi mu ni padua no sade urade so kasa kyrawo urade wo fa ye bo ne che no nsiesie yen
2: amen
0: ye ya yafo ma urade wo ye mabo hallelujah
2: amen
0: fiti sable ye nsa kyra ya dwen awade e ye urade a mo se enye problem o na su nipa ne ye wo mu no oba adwene ye be ma adwene ye Hallelujah.
2: Amen.
0: Ade ase ya wade aba titire kan ho ya bufuo.
2: Mm.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Awade oba so hu so be ukunu kwo soro na wa ba fom. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ukunu ba fom a na wo so ade ade wa kwo soro. Na se ko ye negative plus negative na peja wom. Hallelujah.
2: Amen.
0: Na ba busa wale saye fuo be gina tem wom. Twaswai.
2: Enti di onyakopon di akabomu no.
0: Enti di onyakopon di abomu no.
2: Hwe na nipa bi antitimu.
0: Hwe na nipa bi anyade
2: an. Antitimu.
0: Ana hwe se na ne agya etiti awadie m.
2: Hmm. Awo nti.
0: Ukunu nam nim so wo sika wo.
2: Hmm.
0: Sa ona hwe.
2: Hmm.
0: Yesu wa nam kra na opriti priti.
2: Hmm.
0: Ukunu sa minim se adwuma ne kra ya ne die wo. Sa yesu wa no na oho adwuma mu a. O yesu masuma no. Ukunu sa private care ya obe wari ode bai. Sa anya ne dia.
2: Hmm.
0: O akosia betimi abema we pade na se wakura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja abema we yetri via kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no se ye hiawo se ya ho kire o ema nipa biela o ye ohino o ye president o o ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tirimu a bible say ema obiala nya de ade entitim so aso e
2: o se
0: ah
2: Oka chia no se.
0: Ano oka chia
2: no se. Ente mose ma ikwa se nye enye awadie.
0: Ente mose si ma kwa nse yenye awadie.
2: Wasi wan se.
0: Ano si wan se.
2: Makuma dinti.
0: Makuma dinti.
2: Ano mose ma mkwa nse.
0: Ano mose si ka se.
2: Mwenye ama yire no.
0: Kujai wa yire.
2: Nefifiti asye no.
0: Nefifiti asye
2: no. Na kente sa.
0: In the beginning Genesis 2 no. Waka adam ni yifu bom no. Ewradi adim no. Na kente sa o.
2: Sa.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Tuaswe.
2: Eti mese mose.
0: Nti mese mose.
2: Senye ajama monti.
0: Uyira nko boy jamai, ukura nko boy jamai.
2: Na se ujana wa.
0: Na se ujana.
2: Na wama anasa wadie.
0: Atia wadie. Eye jamai. Enu uwo. Yebeba ho. Hallelujah. Sa uyira nko boy jamai utimi jano. Ukura nko boy jamai utimi jano. But opa utimi fa wadie. Hallelujah. Utimi opa utimi ya diari. Efa wadie. Because o see yam fa yam fom so anche
2: say
0: the ejo wo soro no say the ade
2: ade ache
0: na de che na mo de che na o san koye bia o dia utumi ja no hallelujah
2: amen
0: because o see mo ni adwamafo ani afra
2: sir
0: ani aware say yefo hallelujah
2: amen
0: no bia o ye adwamafo wo mumu ne de mo nyi ne ntwe mo ni ni di say the parpo babo say mo ne ne mo eto ye continuous obi o ye ne tata so na say o di woni hu ne ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom Adia ma kwan ma wa de jaye ba ye adwaman. Ana Romans 7 no so. Tuaso wa hama me. Ana ukọ Romans 7:2 ne so a owuo. Ano so tum tete awadiem ye nkan ho.
2: Sa.
0: Tuaso wa heha. Romans 7:2 no. Wo so ba wo so okunu ase. Ye de ne kru mra ade ade. Achechire no. Eti so okunu no wu a otum wale. Na se ne kru wale ne kru wu di a. Wonye de ade. Na so ofa de kru achi a. Aya ware sha ye fo. Na babu so awale sey for so beja won chefa e wo jata dienum twaso
2: o sey
0: aha
2: enti mi se so jaja won monti
0: anya jama monti
2: no bija na yira
0: no bija na yira
2: no wale fofura
0: no wale fofura
2: sa wadie
0: hallelujah me yiru nko anya me de meja no wase awadie
2: ni papa
0: wase yiru mu me hallelujah
2: amen
0: meja no wase awadie mikru num wi waja no wase awadie etu na okọ wadie o so to bo ase bo mpa ye na ma woni te ho awopre na okọ fa de yemfa na duru ba bi na te wuntimi na se wan ko bo jama wanwu na so no me sa kwan no so jina bible say why awale say yefo na obi na obe wale die tuaso tuaso tuaso
2: e sefo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
2: sa na onipa na yire ntam tie dia
0: na suafo se e urade se sa na onipa na na yire ntam tie dia
2: na nya anya so wale
0: ene e urade ene na che se nse se ye wale aha
2: ka che won se
0: na ka chira won se
2: enye nipa nya na betime agi we
0: enye nipa nyina na betime agi
2: di wona wodi ama won
0: ene won mo mo di ama won
2: Na itutufo bi wo ha.
0: Na itutufo bi wo ha.
2: Wo wonse
0: bi wo na. Ni bi wo ha ya bo ne se onu de oba wiase o ma wale bi ne Paul. Na wa wo ti akono wo mu de, esese wo wale.
2: Wo wale ye.
0: Ka emi ma me pa.
2: Amen.
0: Ye wo bi wo ha de oba akura betumi ada ne nche mfie du kura onye oba no hwe. Oba bi wo ha de bema bi beto ne nche mfie numo tumi. Eh eh, onfa ho. O eh, oba bi wo ha na man ne kura ne bema so.
2: Sa.
0: Bible se wo onu se nipa ne de. Eni tutufo bi wo urade na ne de. Ama won sey won mo de won nante sa me yanwale na wa wote nka sey sesa wale de
2: so wale
0: o so wale to aso e
2: o ze e jitufo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
2: o so yin ntino aye won sa
0: o du ho a o so no heaven nti won pe se be ma bi a be ha no
2: sa
0: heaven nti won pe se o ba bi a be de ade e bi no paul to aso
2: o ze de obetima ji we no
0: nti wa obetima age no enye nhye
2: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a menwale e wa urade nhyem nemom sɛ woyɛ wadwene sɛ ɔwale na wokɔ buruburu adwaman di a awurade ne wobɛgye no sɛ ka awurade din daa ɛnti ne wabie kwa to ama wo sɛ wontumi hyɛ ɔho so nti yɛde ade
1: wale
0: wale halleluya
1: amen
0: toa so 19 no fa 19 no ma me verse 19 waka hɔ
1: verse 19 deɛ wogya ne wo nani
0: verse 19 no ɛhɔ saa na ɔka verse 19 yɛdi wogya ne wo nani toa so
1: sa wɔ se deɛ wogya ne wo nani abrante ne ka kyerɛ no sɛ
0: na abrante ne ka kyerɛ
1: bɛde awia so
0: medeɛ
1: na aka
0: bio
1: yesu ne sɛ
0: sɛ
1: wopɛ sɛ wokɔnkwa mu
0: akɔtɔ
1: deɛ wowɔ
0: fama
1: ahiafoɔ
0: kɔtɔ deɛ wowɔ nyina bɛma ahiafoɔ halleluya
1: amen
0: kyɛka awurade din
1: amen
0: ɛti 1 Corinthians 6:9
1: First Corinthians 6:9
0: chapter 6 verse 9
1: na wonim sɛ wɔn a wɔntene no
0: bible sɛ wonim sɛ ɔma ɔmɔntene no
1: ɛnkɔ nyankopɔn ahenni
0: mu nyankopɔn nkyɛn anaa
1: ma wɔnadaa
0: wo ma wɔnadaa wo
1: agyamamɔfoɔ
0: agyamamfoɔ
1: abosomsomfoɔ
0: abosomsomfoɔ
1: awaresɛyɛfoɔ
0: halleluya
1: amen
0: ɛtɛ sɛ yɛka ɔma ɔmɔsom abosom a awaresɛyɛfoɔ ka ho
1: yes
0: halleluya
1: amen
0: ɔma Colossians 3 na verse 5 ɔbɛka akyerɛ wo ɛna Colossians 5 verse 3 no nso bɛka akyerɛ wo sɛ yɛka abosomsomfoɔ a ɛnyɛ kwaku firi nom ɔma ɔmo gya a ɔmo yere nom ne ɔmo ɔmo gya kurom ɔmo nyinaa yɛ abosomsomfoɔ te sɛ kwaku firi nom ɛte sɛ ayi antoa nom adwamanfoɔ nyinaa te sɛ saa mmerɛpɛm no yɛbɛpirikyia fa adwamammɔ ho wede ɛnyɛ adwamammɔ ho asɛm awaresɛ yɛ ho asɛm ne yɛka
1: saa
0: wɔ se ɔma ɔmo nte nya nyankopɔn anie no hanom
1: adwamammɔfoɔ
0: adwamanfoɔ awaresɛyɛfoɔ wɔyere wɔ mpra wɔ kuro wɔ mpra meyere nkwa nyɛ meyere suba nyɛ me kuro nom wi meɔnom nsa ɔyɛ basabasa wo nkɔ asɔre nti megyaa no bible sɛ wokɔ 1 Corinthians 7 no a ɔso sɛ ɔkɔ wale na sɛ ɔnni mpo no ɔnye ni a bible sɛ nyaa no
1: saa
0: na ɔno no nte aseɛ sɛ wo no wokɔ asɔre ɔno so som bosom nti ɔno no bɛkɔ a bible sɛ ne deɛ ma ne nkɔ ka ami ma me paa na wo ɔho ate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a womɛyɛ awaresɛyɛ ni
1: saa
0: halleluya
1: amen
0: na bible sɛ obi ɔbɛwale deɛ yɛgyaa no no ɔno so ɛde ade
1: obi
0: gyae ne yere na sɛ wo so wokɔ fa
1: ɔsa awadeɛ
0: halleluya
1: amen
0: abrɛ bɛrima no anaasɛ wɔbaa no nkɔ wale a wɔyɛ awaresɛyɛfoɔ
1: saa
0: sɛ obi gyae ne yere na ɔkɔ wale foforɔ deɛ a asa ɔbaa no a ayɛ firii ɛde ɔtumi wale bɛrima nso saa ɔgyae ne yere na ɔkɔ wale foforɔ a ɔbaa no tumi na mmom sɛ ɔmomyɛ no no wɔnwale wɔnwale na sɛ ɔkɔ wale a ɔbaa ɔne ne kuru ntam atete na ɔmo nko so ɔmo ka asɛm no na ɔkɔ fa a bible sɛ ɛde ade
1: wɔsɛ awadeɛ
0: wɔsɛ yɛ awadeɛ ɛnti Revelation chapter 2:21-22 no Revelation chapter 2:21-22 ɛkae hɔ na afei atoa dwumadiɛ ne so
1: wɔse
0: hyɛka awurade din wɔsɛe
1: na mama ne brɛ sɛ
0: onyankopɔn so ama brɛ sɛ
1: ɔmfa sa ka mfiri nagya ma mmom
0: fa sa kyerɛ firi adwama mmom
1: nanso wansakyerɛ a
0: wansakyerɛ a
1: hwɛ mede mɛto mpa so
0: halleluya
1: amen
0: bible no bɔne awurade de wɔ mbɛto mpa so judgment day na wahwe wɔn ɛyɛ awaresɛyɛfoɔ ne adwamanfoɔ halleluya
1: amen
0: ɛdeɛnti awurade ɔmpɛ sɛ awaregya yɛ bɛba mmɔfra no ntie o because ɛna ne agya no awurade de nkwala no ma mo no mu na wɔ sɛ motete akora no m akora no bɛyɛ ɔbɛsoro awurade halleluya
1: amen
0: ɛtu wokɔ Proverbs 22 verse 6 a deɛ ntira awurade mpa awaregya yɛ no Proverbs chapter 22 verse 6 mɛbu hyɛm nti wɔ se ɛna ne agya no mo no mo nkyerɛ abɔfra kwan a ɔnyɛ de ade na awaresɛ yɛ ba a momo bɛyɛ de akyerɛ akwara no kwan ɛtu wohwɛ nkwara a yɛ stɔbɔn no nyinaa awaregya yɛ ne ma nkwara yɛ stɔbɔn nkwara street children saa bɛ nyinaa firi awaregya yɛ papa ne maame no gya yɛ dadadada mɛma nso wɔ su bi wɔ yɛ mu a yɛnkwaseɛ su
1: sɛ wɔgyae medeɛ a
0: wɔne wɔbaa no gyae a
1: nkora no nso ɛne mehwɛ
0: nyankopɔn bɛhyew rof halleluya
1: amen
0: ɔbaa no gyae wɔama ne nkɔ ne baabi nkwara no
1: yɛwodeɛ a
0: awurade bɛhyira wo papapapa sɛ aberanteɛ woyere gyaa wo na ɔkɔ na wɔfa wo ma na wohwɛ wɔn hyira nka wo papaapa
1: amen
0: wɔ se kyerɛ abɔfra kwan a wɔmfa so
1: sɛ wɔnyini a
0: wɔnyini a
1: wɔmfiri ho
0: ɛnɛ abaatan ɛne baatan bi ɔho a wobɛhu ne ba a ɔsɔre na onum no ɔbɛba na nkwalaa no nyinaa da
1: saa
0: yɛne tam yɛde hwɛ nkwalaa ma nkwalaa yɛ stɔbɔn
1: saa
0: hyɛka awurade din
1: amen
0: ate ɛti ɔbaa ɛne bɛrima kyerɛ abɔfra kwan a ɔmfa so
1: sɛ ɔnyini a
0: ɔnyini a
1: ɔmfiri ho
0: ɛna ɔkristo hwɛ ɔkyerɛ 1 Peter no ma chapter 3 verse 1-6 na yɛfa nkwalaa no deɛ no mɛtoa so
1: saa petro nwumadi ka ne nsa
2: ɔsɛ ɔyere no mɔ bra pa
0: bible sɛ ɛyere no mɔ bra pa
2: na saa na mo ɔyere no
0: saa na mo ɔyere no
2: momra mo asɛm mo
0: haleluya
2: amen
0: awurade mpa ware sɛ ɔsɛ ɔyere no momra mo asɛm mo amu kunu no
2: saa
0: to aso ɛ
2: na sɛ binom antie asɛm no so
0: a sɛ obi antie nyankopɔn asɛm a
2: na ɔfa ɔyere no abra ba pa pa
0: ni ba wo tifie mu no yahwɛ wo ɛsɛ deɛ wo ne wo kunu sitie ɛsɛ sɛ yɛhwɛ wo ne wo kunu sɛ deɛ ɔma wadeɛ no sitie na yɛkɔ dɔ awadeɛ
2: saa
0: haleluya ɛnɛ deɛ kristofoɔ ma paa wadeɛ fie bi mpa a obitum ka sa somasie ne ne yere nti menwale da toa so ɛ
2: sɛ ɔbɛhwɛ mabrabaɛɔbɛhwɛ
0: mabraba a hoteɛ so
2: ɛwɔ
0: suro mu
2: moma
0: ma hyɛhyɛdeɛ nyɛ honam ani deɛ mɛsawɔ sikahyɛ mpatia ne dresendresen ɛmfama a wadeɛ no nkɔsi hwee toa so ɛ haleluya ɛnɛ ɛma kɔ awadeɛ a yɛde kɔpa ahonyadeɛ haleluya onyaka a fama wo kunu onyadeɛ a fa bra ɛti deɛ ne kunu bɛtɔ ama ne bia wɔ menim sister bi ne ne mpaboa kɔ tatieti wɔda so firi bi gum ɛdeɛ kɔ na agye ne wɔwiase haleluya ɔba bɛhyia tumi kɔtɔ ntoma lase bɛ 1.2 na ne kunu nama ɛpɛbɔsia kɔtua nkwala school fees ɔse moma mɔ
2: mahyehyɛdeɛ
0: ɛnyɛ honam ne deɛ toa so ɛ
2: manenya honhom a adwoɔ
0: manenya honhom a
2: adwoɔ
0: okristo ni ba ma wo dresse nyɛ
2: simple
0: toa so ɛ
2: saa
0: ahosiesie no ɛna ne boɔ ɔden deɛ wohyɛ no fofoofo wɔ ha no awurade wɔhu ne sɛ ne boɔ ɔden
2: na
0: kyerɛ sɛ deɛ wohyɛ ne boɔ ɔden na wohuhu no awurade wɔhu sɛ ne boɔ ɔfo haleluya enti nhwɛ deɛ nnipa hwɛ na mohwɛ deɛ onyankopɔn yɛ de ade toa so ɛ
2: ɔsɛ na saa na tetemmerɛ mu no ɛma kronkron a mo som nyankopɔn
0: ɛma kronkron papa bi som nyankopɔn
2: no ɔmohyehyɛ wɔ mo ho
0: ɔmohyehyɛɛ wɔ mo ho
2: ɛberɛ wɔ ho ase
0: ɛsɛ ɔpɔ wɔ mo ntadeɛ nyina akyi no yɛbrɛ yɛ ho ase
2: ama wɔ nkuro
0: ama yɛ kuro nom me nua baa wobuu kuro anaa bible sɛ kuro no ne ɛtire nyɛ saa na ɔkaɛ haleluya
2: amen
0: kristoni baa wobuu kuro ɔgyedi ne baa kramɔni baa wobuu kuro wo kuro ka baako no ɔka mmienu ɔka mmiɛnsa no toa so ɛ
2: sana sela etie abraham efere
0: mi sana sela etie abraham
2: efere mi wula
0: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere ni wula aha
2: ono na se moye papa
0: ene na se wo ye papa
2: na munsu ahundie biala
0: na munsu ahundie biala
2: moye nema
0: moye diade
2: moye nema
0: moye nema itu ko Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress uko Ephesians 5:25 na wose kunu no so monno moyere no
2: sa
0: sɛdeɛ kristo nso dɔ asafo no na ɔde ne ho mae mae aberanteɛ yɛadɔ yere yɛakorɔkorɔ wo yere ka asɛmpa kyerɛ wo yere bɛma bi tom bie nano mekora mebɛwale wo koraa no na madwene yɛ me mahu deɛ yɛ yam kɔyɛ wo ho adeɛ bɛma kɔ ahyia ka ɛmi ma me paa mahu deɛ yɛ yɛ a mekɔyɛ wo ho adeɛ korɔkorɔ yere ka asɛmpa to ne tirim ɛma paa korɔkorɔ na mama nso paa korɔkorɔ yɛmi ɛbi nyinaa pa korɔkorɔ awalefoɔ monka asɛmpa ma mo ho na awadeɛ no angu a wɔ se meno mia no nka yɛ awadeɛ mom na yɛngo na yɛnkyerɛ kwan yɛ nkwalaa no yɛdeade na awadeɛ no agu no ɛbɛgya na meno mia no atete nkwalaa no a proverbs chapter 20 verse 11 mabusa bɛtrɛ deɛ no wɔ se sɛe
2: abɔfra mpo
0: yɛde neyɛ ne hu no
2: sɛnade
0: yɛbɛyɛ yi a
2: na atene
0: haleluya nti nkwalaa no akwalaa no ɛwɔ ɛna ne yɛgya nkyɛn a ɛna bɛ me yɛhu sɛ akora wei suban hyɛ ne wom ɔhyɛ ɛteɛ no agya te sankɔle ɛna te nkran akora no te kuma se yɛbɛda ne atete akora no haleluya awadeɛ na gu ma obi apae ne wei nkwalaa atwitwuo wɔ nkɔfoɔ so nyinaa yɛ awaregyayɛ ɛna awaregyayɛ yɛtu ankadua ankabɛte pee totɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔ ɛna aberanteɛ sɛ woagya wɔ baa bi woapromise wɔ baa bi woapromise sister bi woapromise bla bi me nua baa bɔ mmɔden sɛ sɛ ɔnwale yɛ a woagya wo yere yɛyɛyɛ ma nkwalaa yɛadorɔ yɛ basabasabasabasabasa toa so wɔ sɛ akora mpo yɛde ne yɛ na ɛde ade abɔfra mpo ɛhu no afei yɛhu no wie a ne yɛatenetena koraa no ɛna ne yɛgya na ɛbɛtena hyɛ atenetena koraa no hyɛ ka awurade din daa ne yɛtete akoraa no na hyɛadeɛ bi ɛwɔ proverbs 17:21 proverbs chapter 17 verse 21
2: ɔhyehyɛe
1: ɔsɛ deɛ ɔwo ɔkwasea no
0: bible sɛ sɛ woamfa w'ani anhwɛ wo ba na wowo akɔlaa ma ne bɛyɛ kwasea a
1: deɛ ɔwo kwasea no ɔnya awerɛhoɔ
0: a wobɛte ne yɛakye wo ba wakɔnom wii
1: yes
0: woba na akɔbɔ korɔ no a yɛku no no bible sɛ ɛna ne yɛgya ma ntena hyea ntete mo ma yie na sɛ wokɔ wo kwasea a
1: ɔwonya awerɛhoɔ
0: ɔwonya awerɛhoɔ akora ne bɛyini ne wakɔyɛ kɔwensyɛne hallelujah
1: amen
0: toa so ɛ
1: wɔse na anigye biala ni hɔ ma gyegyentwie agya
0: bible sɛ anigye biala ne hɔ ma gyegyentwie agya nansa no akɔlaa bɛyɛ gyegyentwie no na kyɛ sɛ na ne yɛgya ntete wɔ mu yie
1: ɛnya berɛ ma no
0: ɛnɛ yɛntea yɛma o
1: daabi
0: yɛfrɛ nkɔlaa no junior ɛne yɛ junior junior senior ɛne yɛ senior senior
1: mameya
0: mameya
1: ɛno
0: mama ɛwurama joyce mama joyce halleluya yɛfuro nkɔla no ma nkɔla no yɛ tabatabatabatabatab ɛnɛ obi ntia obi bo
1: daabi
0: tane no woyɛ bɔde a yɛtumi kyew ne ahwɛw yɛwiade akɔrepɔto akyerɛ wo papa sɛ bɔde sɛ nowayɛ nti ahwɛw na papa sa hyiwa ka ho ɛnɛ baatae kɔ ahyia atumi kɔ ɛbɔ bɔsoɔ ɛkɔ skul kɔwane ne ba tikyɛ sɛ sɛ wonim na ado wo sa ka me bae bie wo a awurade wohu saa baatae ne mmɔbɔ
1: amen
0: awurade wohu saa baatae ne mmɔbɔ twadeɛ bo wɔ proverbs chapter 10 verse 1
1: nhyira no me
0: bible sɛ nhyira ne no me
1: solomon mebusɛm
0: solomon mebusɛm
1: ɔbanyansafoɔ
0: ɔbanyansafoɔ
1: ɛma nagya anigye
0: o ɔbanyansafoɔ sɛ wotete wo ba ma ɔyɛ onyansani a
1: ɔma nagya anigye
0: wawani bɛgye wobɛtete wo ba ma na kɔ skul ahwɛ no akora bɛyɛ lawyer wobɛdi sɔfo akora bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akora bɛyɛ secretary bank manager wokɔ bank hɔ a yɛsɛ bank manager maame nie ma no baabi ma ne ntena ɛna wana w'ani nye anaa
1: onigye
0: ɛti ayɛ na under 20 blaster afoɔ bɔbɔɔ no sɛ wo ba ne makele asia no mu a aka w'ani nye anaa
1: ɔne bɛgye
0: halleluya
1: amen
0: ɔso ɔbɛnya wotete wo ba ma ne dane wonyansafoɔ a wankasa w'ani bɛgye w'ani bɛgye
1: na ɔbɛkwasea yɛne na awerɛhoɔ
0: sɛ yɛ papa no maawoeɛ ne ɔmo woeɛ ne ɔmo anhwɛɛ ne ɔmo de awale dodoɔ ɛwo mma 24 ne 28 ɔmo tu yɛ guiɛ no awo sɛ ɛna wɔmo ho kyere wɔmo paa because ɔmo anhwɛɛ na yɛyɛ tumi aboa wɔn
1: ɔmayɛmɔbɔ
0: menya mɛma wo na so bi ne hɔ
1: yes
0: ɛno na ama mɛsua nyasa sɛ ɛwɔ sɛ me so mema mawowɔ no meyɛ
1: dɛnhwɛ
0: wɔn halleluya
1: amen
0: toa so ɛ
1: ɔbanyansafo ma nagya ne
0: gyeɔbanyansafoɔ ma nagya ne
1: na ɔbakwasea yɛne na werɛhona
0: ɔbakwasea deɛ tam biaa ɔma ne na werɛho ti asɛm bi proverbs chapter 29:15 proverbs 1 chapter 29 verse 15 tete wo ba ne yie paa ɛna obitum de abanoma ɛkɔ wale wɔ bi ɔma kwan ma yɛ ntea abanoma no akora ne deɛ ɛnyɛ wo bɛnti na asɔre a wodi ne pupupu tiatie asɛm bi wɔ proverbs hɔ chapter 29 verse 15
1: abaa ne animka ma nyansa
0: bible sɛ abaa ne animka ɛma nyansa nti akora wɔ gyimi ahwe no
1: yes
0: abaa ne animka
1: ɛma nyansa
0: toa so ɛ
1: na abɔforo a wato no sraha no
0: abɔforo a yɛato no sraha
1: ɔgu ne nanim ase
0: nkwara ne bɔɔbi a yɛato wɔ mo sraha
1: paahwi
0: yɛntea wɔn ɛna ne yɛgya te baabi halleluya me akosua amansa deɛ meba we deɛ woba ha yɛ a ne nenni agorɔ halleluya ɔno ne ndi agorɔ a wobɛsɛ sɛ nkwasea nyina agu anim ase bata ne gyimi a wagyimi wowoba a wawo no wotum bie wa no ka sɛ obi ba hɔ a ma ne ne nenni agorɔ na koraa no wobɛgye no atɛm ayɛde ade agu n'anim ase wama me werɛ ahoɔ ama wo papapapapapa wama me werɛ ahoɔ ama wo papapapapa wɔse akɔla a yɛto no sraha no ɔma ne na anim gu ayɛde ade ɔsɔ woto akora saa a na woantete no a wone w'adamfo nam ɛne waka kyerɛ w'adamfo no sɛ wɔyɛ kwasee a afei no a wona wogyina hɔi w'anim atwa sii aɛ sɛ wokɔbɔ wo ba no aɛ sɛ woafɛle hyɛ ka awurade din bɛ sɛ bentie ne hyɛhyɛe
1: tenetene wo ba
0: nti baabrɛ sɛ ne saa ne nti no woyɛ baatan a tenetene wo ba na wama woayɛde ade wama ɔ mohwɛ wɔ mo ma ma ɔmo kɔ skul wankɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛsi fie atɔ kasa ma wo a wɔ mo lelas hwɛ wɔ mo sɛ mowu ɔmɔmɔ wɔma nhwɛ wɔ mo ma no hwɛ sɔfa a yɛ sɔfa ɛnɛ ɔ sɛ nkɔfoɔ so a ɔma ɔ mohwɛ wɔ mo ma no wɔ mo nyini nkyɛw halleluya ɔhwɛ akora no akora de yɛ sɛ wɔbɛhwɛ no naa na mame no wu na papa no wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no awurade ma ne tena se halleluya ɛnyini kyɛ because nkwala ne sɔfa ɔde onya wobɛma wo ɔne bi ɔbɛyɛ dɛn ɛti woyɛ baatan a wotie me no a na sɛ wale sɛ yɛ ba w'adwenemu a hwɛ yɛ papapapapapapa nkwala no awurade de ne ma wɔ nti ɛne wɔsew sɛ ɛnya wo kunu ɛnya wo yere 17 no wakae hɔ tenetene wo ba na wa ma wa ade ade
2: wa
0: home
2: na
0: wa ma wo kra ade ade
2: enika
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
2: wo se
0: aha
2: emfa atenatene nkame abofra
0: ti ba bo se emfa atenatene me nkame abofra
2: na wo de aba hwe no
0: na wo de aba hwe akora
2: ongu
0: aha
2: so de aba hwe no
0: na wo de aba hwe na
2: wo ba je ne kra fra sama
0: wo ba je ne kra ade ade
2: fra
0: sama ndo hallelujah
2: amen
0: Solomon David ibewu no fra ne ba Solomon no otu ne fukro ne kris wo wo se me ba me ko sura urade unyankopon hwe na kwa so ye na nte urade akwam ne urade unyankopon ade ade e chira wo ena ba tan sen ena ye bie ya no etu ye ba fo se ye ba enhuro unyankopon hallelujah
2: amen emfa tenatene nkame
0: abofra bible say emfa tenatene nkame abofra
2: na
0: wo de aba hwe na ene international school bebre ye yi e ma afrim
2: ye ja bo
0: hallelujah because teacher ninu kohwe akora no a de ma me ne papa ne baba be ye no eti akwara ne sey a ene wa ne se wo sey wo school akwara ne so omumle bebre omudi ni wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che se ene wa no eti wo se akora ye to no sra ha no
2: ogun o ma mi enima se
0: hallelujah
2: amen
0: to aswe
2: wo se na se wo de aba hwe no
0: a baba so de aba hwe na
2: ongu wo de aba hwe no a
0: wo de aba hwe na
2: wo je ne kra fra sama
0: na eno ansa na wo je akora ne kra fra sama ndo ena ba ta bebre nhwe ya manti ya manu bebre anom hwi ebinuma ko ya akonhyafo awu ebi abokro no ya te won ya ku won ebi de prison hallelujah
2: amen
0: to aswe
2: wo se meba se wo koma hunu nyansa
0: wo se meba se wakoma hunu nyansa
2: makoma beto meye
0: makoma beto meye
2: yela nso meni beje
0: manso meni beje
2: na mesa waho besape no
0: na me ho besape me
2: se wano eka de etene
0: se oba pa ejina kupajani no wo kenya nkupa sha
2: sa
0: oba ejina ya fa ne sai eye mp no ejina parliament na wo kasa wo ne sai hallelujah
2: amen
0: mame bika cha bo se sofo se me mansia ma wo won no akemu mye no kura te sha wo a akameda ankameda ebia ye wi nomfo mikro na mewo nkwala na no gyan me etimenya ba ma bia ma ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi ma sabra no enya na ene tete because abe ma 18 16 14 ne 12 for there sawade ne nwuya e wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
2: amen
0: because 18

0: sɛ yɛbɛtumi afiri yɛ mu na deɛ obi ade ayɛ a ɛnyɛ no na ɛhyɛ yɛ mu yɛde bɛkye ɛnoɔma yɛde kɔ heaven mmiɛnsa woyi si hɔ a woyi ɛno mmienu koraa no woyi si hɔ na ɛno wantumi anyɛ ho adwuma a wo heaven kɔ ɛbɛyɛ den
1: Jesus.
0: Forgiveness.
1: Amen.
0: Shaka.
1: Amen.
0: Jewo atamfo mienu ene wo wiase. Atamfo ne yewo. Yeah. I know na Bible friend in Kabrechire yumatumfo yewo no ewo ho. Ene yewo honam famu nso. Atamfo omo ne yete. Omtu cha na se weye fie wura no ya waliem jedjediem ya nantiem na sa atamfu we mie no no ene no mre me ma wati ase se wo mko no enye wo ko ka emi pa
1: amen
0: erade ka chire israfo no wo ensero sporting se
1: mudie mudie ko mislo
0: fo amuhu onei
1: muhu de bela da bio
0: muhu bio ntimu de munye ko
1: erade be ko amamo
0: Neche se, hunan fem atamfua, edi yechia wamo hayeno. Ekono enyeko, hallelujah.
1: Amen.
0: Ena hun femu suwa yefu ye ni huwono nsono. Anonso, osi yekom ne urade obekuama.
1: Yes.
0: Ena ushe, ekone urade ka se, obeku edi ama yenua. Ena yankasi yaji, asofu wanama yaji ntokwano eko. Jega urade
1: amen
0: ana yakopon so atena soro na ose da bi se mo amaje mo ntokwa mo ko na se mo amu betima koma de dia ana e mo amu nya de en because painfu okra se se uhu ntokwa ko a yakopon onku bi nya de en
1: amen
0: ye na ma yankasa nipa na etiwi ase no mame eba hu mame se ne tamfo ase uhu na se ho se ne tamfo akuma hu na kuma ase oyɛ ne tamfo asofo na keka yetira bom we na ye wo bo pa yetia no domi no fa hakosi ha etia ma wiase no sese akwakwa ese ehu bi ene yedi ti wiase tien ye pa ene ye behwe bible num ne yahwe Yenia ye bom pa ye dome dome. Say na Bible no kafa ho. Yenia ye bom pa ye shushira. Say na Bible no e kafa ho. Yenia tamfo num e di esie. Say na Bible no kafa ho. So kwa pam dada ni mu a, Exodus chapter 23 no. Verse 4 to 5.
1: So kwa to tamfo na ntwie.
0: Oh. Apam dada mu mpo no. Nyankopon ka kire Israelfo ne se
1: ukotu tamfo
0: na ntwie
1: anase na funu mu so afom kwan a
0: anase na funu mu na wa fom kwan a
1: sanane ble no
0: bonhyem kese ma awurade tio watamfo o a watawo
1: sa
0: na na yamwa afom kwan
1: sanane ble no
0: bible ne se chance pa no bre no
1: so ukotu tamfo ukotu de okiri wo
0: na ukotu de okiri wo
1: afunu mu so wo shade so ase a
0: anase na funu se wa kwesha doso bi ase a
1: hwe na wa mono
0: hwe na wa anya de
1: wa mono
0: wa nka na nhye ho
1: san na wona nsa ne no
0: na mum wa nka sese nsan doto no na san fa ne bre no nhye ka urade
1: amen
0: na chese de okiri wo ane de otan wo ane de oha wo nyina no hye wo pese wo di mu wa urade anim a jesus wo no odo won ene so agidifo ye de bone tua bone kanti yakopon samu nhyira no edin yatena yakopon fi ache esu yentumi nya ne samu nhyira esan se yentumi mfa bone emfa nche ene nimpa ntem enwo
1: sa
0: ti yempa ebo kwan esi cheke urade
1: amen
0: so hwe first samuel 18:6-9 na
1: Saul ki David hu ni nkunu.
0: Na Saul ebe ye David tamfo. Nshake urade.
1: Amen.
0: Na wotu ansam ne so ekwa wase.
1: Na oba David esere fi Filistifo kum ho aba no.
0: David ekoku Goliath. Tie dio. na ebla wo sane afre pepo ne so aba no
1: e ma freeze ko nyina mu de nyom ne asa
0: ena e ma wo mu freeze afuo num ena o mu de den
1: nyom ne asa be sia o hene so
0: eti e ma de wo mu nyom ne asa no enye no eja kwa me pe no ma bere so e ma de nyom ne asa
1: be sia o hene so
0: e ko sia o hene so
1: na wo dimpintine ahena sa de
0: ena wo dimpintine den
1: ahena sa
0: eti e ma so hwom pe nyom pa Eduru kwashara ni eba asori a Bible studies ni ma ni tetema. Be eduru nchine bo a na ema ni nyina begum.
1: Yo,
0: ubusa na ose na me eba atan na me dwale nkwara. Eso sa ni pa no a ose wa atan ni odwale nkwara na wa mantem wa. Okwa dwane kru yakuo. Na kru yakuo fuo nya ye. Ni ya ka kire ni se 5 o'clock. Ye nyina ye be shi adoma FM ho. Wa wa man tuja wa. No me ensa no si ho. Saba tano a Nseke urade
1: Amen
0: Ana David koku wo hene no oba no Golet no oba no Ana made mpintin ni ade ekwashia
1: no Na ma wo gro no Josika se
0: Na Emmanu wo mo gro no Ana ye Josika se
1: Saul akum apem
0: Saul aku 1000
1: David akum mpimdu
0: David aku 10000
1: Na Saul bufu kese
0: Na asem no ma Saul bufu kese
1: Na asem na anye ne de
0: Na asem no anye ne de
1: Wo ka se
0: Ana Saul ka
1: se. Wode mpim du ama David.
0: Wode 10000 ama David.
1: Na me de apem no de ama me.
0: Ana me Saul de ya ama me 1000.
1: Ye na ka me bi osa hini no.
0: Ana me hwehwe bi o.
1: Efi sabre na ekro no.
0: Efi ti sabre no ko no.
1: Saul tu ni San David.
0: Saul etu nani ye den.
1: San David.
0: Eti aha no David abeye Saul tamfo. Nshaga urade.
1: Amen.
0: Se se no David abeye Saul tamfo. Ede ade na ebe me ye hwehwe abeye ne tamfo. 1 Samuel chapter 19 verse 1.
1: Na Saul ka kire ne ba Jonathan ne nko nyina se.
0: Na Saul ka kire ne ba Jonathan ane ne nko nyina se.
1: Won kum David.
0: Won ya David ya wanya den.
1: Won kum no.
0: It is the say Saul ehwehwe David ya den. Wa ba ne tamfo. Che say Saul ba David tamfo.
1: Sa.
0: Na ano na wo 1 Samuel 24 a. Bible ne kan se mi. Se se Saul nya David ya obeku no ati se obi a kire wo Musa wo so nya wo obeku pepepe ana se se David nso akoye Saul tamfo eti 1 Samuel chapter 24 verse 1
1: yeah David ade ye Saul
0: eti fi asem ni mpo awi asem ne ka hallelujah
1: amen
0: wo se ye ya David de ye den
1: Saul
0: na obi pe waku a ye ni ye
1: dabi
0: ah obi pe waku a ye ni ye Naso osi eye ya David
1: dey so.
0: Dey so. Saul inya David your barrier. Obeku no. Naso Bible ni say eye ya David dey Saul. Now to aso a.
1: Wase na ni free free si fuochi e bae no.
0: Na Saul say ni free free bu fuo ni mu bae no.
1: O ka che no say.
0: O ka say.
1: David wo anger di sere so.
0: David wo sere ni so.
1: Na Saul fa ma ma mpemia sa wo yi won free Israel nyina mu no.
0: David nti Saul fa mema mpemia sa kan no.
1: O kwaso ko hwe David.
0: Na wo mo kwa ko we David.
1: Ani nipa no kankra jemu abotan so.
0: Na wo kwa ko we ka no nyina.
1: Na odu nyamu a wo kwan so no.
0: Na odu yamu so a e wo kwan no so no.
1: Na bo da bi wo e wo ho.
0: Oh. David chini sa Saul chini sa no mu David. Etu owura abotan num to aso ai.
1: Na Saul shane Musa wo kata ne na ho.
0: Na Saul se abotan num no. Na ode ntuma e kata ne na ho.
1: David nipa no so tete abotan ne mu no ha.
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Eti ode ntuma ne kata ne ho sa no. Saul fa mu dai. It is son of baby a soul. Are kwai wula ye no a. Wale tumakata ne na ho a, wo fa mada no. Son of who na David ye dey?
1: Ewo.
0: David ye dey?
1: Ewo. Na David ni nipa no ka che, e ka che no se.
0: Ewo na David nkofu edi David ye chi no. Wo mka chire David se.
1: Hwe da wade e ka chire wo se.
0: Hwe David ye. Hwe eda awurade ka chire wo se.
1: Me de watamfo bese wo nsa.
0: Wo de watamfo bese
1: wo. Wo ye se de open no.
0: Na wo nka se wo ye de open no.
1: Ebe no ani ye.
0: Eni eduru ba bia se otietie nimpa bia no a untimi fa bo ne nyare yi
1: enche
0: hwese Saul hwese David akunu no wako wura ba bi no de ntoma kata no ho no wada na ba bia okoda ye de ho aso na David hye na David nkrofo ya pre David David we de wanya at all eye so wodi e da yankopon ka se
1: rotanfo be shawo
0: wodi atanfo be shawo
1: waye nsa de opo
0: asebu oho obi be ka kire o se yankopon se na nso na nya urade hweni ye di sofu tumbe jepo pet mo se urade ka sa kire me se ya tamfo ewu ye fie ye susu jangu wo mo tifi kan hu se ene na eba no enye ni nyina na efre sa ha okotu se eda awurade ka se wode watamfo be se wonsa no
1: breadwardie
0: na David odwene mienu mienu nti wo to asem no
1: so na David so ye wiya no kotwa Saul batekalia no
0: na David ye wiya no ho se
1: kotwa
0: eno kotwa Saul
1: batekalia no
0: na wanka sa hwe obi pe waku no wadwane no watatao na bebi akoshe na hwa na nipa no so abetra ho no wafa mu ada na ukura sekan na ugina ne nchan no watumi akpo modena kotwa ne patekalia no no edie ne sese wede yesa nipa sey wa
1: wa finish
0: sey wa ngoleba committee fu akofa police na wudi american police fu osan wa huri amna bim show na osie kire police ni se wa huri na osha amna num na wa bim na wa sha wa chinu abeso ni sa na wa sa yi ni sa ga urade
1: amen
0: akano ani se wo fa telephone wa pa nwa ka bi se wo land bi wa ha eti wo fa four trips
1: me hwie ngwi ni so
0: David wiwia no ho no twia ne patekeli ya no ucha patekeli na no wie ya no ana oko jina chire bebi ala o jina me dada hallelujah
1: amen
0: ana osan so born Saul se Saul Saul ana na area utie dia enipa area
1: akika wada manem pare me se mayami wura wada san no bone
0: Saul
1: se mate me se makade wada san no
0: bo usem kashie ma David David di wie wie no ho acha Saul patekeli asa ko jira ba bi bon se Saul ke se wo da ye no metimi aba wo nche ya twese ke twa wo patekeli awurade de wo xe mi nsa nanso ye mfa boni ntua boni kentino
1: empare mi se ba ye wo
0: awurade se empare mi se me de mi nsa e be ka wo hene so David jai mu ma awurade se Saul at time me na wo de boni etua me ka mi de mi fa boni nya de ade
1: entua ne ka
0: ana ma urade shira David no
1: yes
0: adia ma urade shira David anybody fa che shanke David ti se wa akoku Saul na bible no spo ukai wono wo se otwa patekeli ni wie no na ne sakura app se otwa patekeli mpo keke ajini fuo ana Christopher ye timi fa boni nche eti ye shira aloku baby because the Leviticus chapter 19 17 to 18 na kasa
1: entani wunia wo akumemo
0: entani wunia wo akumemo
1: kana ka oyonko ani
0: ka oyonko ani
1: na wanswa ne hobone
0: na wanya dian
1: wanswa ne hobone
0: entani wunia wo akumemo
1: ka oyonko ani
0: ansa na obetum ni bone ache no this we ye nipa we ye asome ya dian
1: efirumu
0: enti when shall we do obi ho asem be show mu pa na nipa na ba ye otan ti babu so nya fom wa kan
1: na wanswa ne hobone
0: na wanswa ne hobone na kire se ha me yeti ase se se wodi bone obi ho asem anade obi dia ya wa aya wo ya se wodi se wo mu a ha ma me ti ase se se nipa ne bone nyina no e show ani ti da wo hu na wo ya ma ye ade ni moja bi abedi wudi eti wo hu na ya ma shew wo hu ne no ma mpo keke ne bakura na wo be hu no a because only na ho asem abesha umu eti na ho asem besha umu sha no woni na ba ni padua ba ko nti ni moja ni bi tebla bi a wo behunu no na he ma sho
1: entowre
0: nti bible say di obi dia ye wo no entowre
1: na nya onkro fo ma ho munasepo
0: na menya wunia ho dien
1: munasepo
0: ha menya wunia ho munasepo di asume si dia ni media na shewumu sister ba ene mri baby awiase adure yadwene obi ho hwe sister sisi echi se de esi so far wo de ato adwendwene so a eso a wo de nam wiase hwe blai wait a wo de ato ho so a umasuku fis unyunu nwie lad bel unyunu nwie wata be uba natural jss unyunu nwie chese akure resource ubeba uhia 13 million 12 million unyunu hunwie wakofo obi dia beka adena ha ho sa nshaka urade wose chaye na wa nyawudi ya ho mlasipo sani panu wadwe be she wu she wuom na nipa na da na otamfo bible she ba sha na ne boni nyina ba guusho moma yesu she de yesu de boni che na ye nyanhira eti yesu ka sem wo Matthew 5 verses 23 no wo ka sai
1: abufuo ne awudie
0: abufuo ene awudie
1: ne se wo de wa ye de ba forobuchi a
0: wo de wa ye de ba forobuchi a
1: na wo ka sai unia wa sem tia wa
0: na kai sai unia bi wa sem tia wa
1: je wa ye de na forobuchi na ni mo
0: ye de de wo ho
1: na ko nanu nia ne ko bom ka ni ansa
0: unia na wo de na ya ka no ko bom
1: ansa baba ma wa ye de no
0: ansa wa ye de ade
1: baba ma wa ye de no
0: se ehia yesu ye pa ehia yesu ye eti wo to aso verse 43 na
1: do watamfo
0: what is sure asem tifi asem no se yeren
1: do watamfo
0: ene so atamfo de ye omo de
1: ye buru omu nua
0: ye omo de
1: ye buru omu tuo
0: ene so fo no tumi ma ye bom pa ye bible no se ye no ye atamfo ene atamfo na bible se ye no omo no aso fo me ye tum bom pa ye ene ye de Afghanistan bom e de flabush de
1: Pakistan
0: akofa Pakistan die adi ni nyina bom ya tamfo ay hayan
1: Saddam Hussein die
0: esan so toaso ekko Iraq afa hofa Iran kofa Iran bom afa India fo die ka hofa Pakistan fo die etuko ye busuam tumum ena Yesu Kristo so achro she
1: do watamfo
0: bibi biala wo wo ba chichire no wa ha no matre dia mo modin bo ne acha no media acha no ana dia madome no suma ya den
1: madome no
0: tisa wo wo to bambo no kofie ho sha eti nipa na ewuo no ya na eku omo o chewini ma dia the whole gan ya pass assemblies of God fo nyina so ni nyina 50 Pentecost so 50 deeper 50 Metalist 50, Nankaba 50, Nankasi 50, Nankawa Fasi 50. Now with the Adakro, I'm two bomb on Konabushium. Now the Assault Baku Biamuno, Bombo no Bakope and Kenimpa Bakope. Rick, Nipa Selibu. Now you know what's the matter, woman, say? So bomb pie and that's a Ukunimpana. Who woman are all your one or that's what you can aim it.
1: Amen.
0: Eti Yesu, so we shall own money. Won't go to Pano. Never or two own money no pebble be my own money in a tuna. Nanny Pana deno. Two on the good. Because that's all my minion air war. That's all my minion who are. Say 2 minutes as you of your. Oh, my minion, that's one bit me a far. It's your Juma now, home the yeno, and 1 year. It is so my bumpire couldn't find a home as I hear Juma. I know now the bumpire man who yeno. I then I won't find bumpire man the panaces. I then I won't get you ready, sir, ready. Say, oh, no, to go go pum to say the two will be the man who go pum. And yet, yes, Moja, yet the Framaco. I am the sit up. Yes, Moja, I am the sit on. Yeah, what do you call the doctor by?
1: Any padocono?
0: What should a Tifia Samuel?
1: Do a town fool?
0: Was it do a town fool?
1: What is so a car say?
0: I say, what is so a car say?
1: Do you kuna town with town
0: fool? Do you kuna town with town fool?
1: Now, maybe there, Miss Somerset.
0: Now me yes you now with you machine die.
1: Me so say.
0: Me so say.
1: Muno mo atamfo.
0: Muno mo atamfo bo sem keshe ma Bible no. We twani tia. Sha ya wonmu. Sha ya wonamu. We twani tia dia ma wo say. Me yes you ne dia me so say. Muno matamfo.
1: Na munhyira wona opae mo.
0: Na munhyira wo ma mo yade ai.
1: Opae mo.
0: Ene so eh. Ene. Ye de Yesu mo jada ne chepes bomb. Wo bia mfa boba.
1: Duko ebusiam.
0: Wo kyena Awurade kasa chem she wo bia ba won token. Ye be hwe atamfo. Na so dem wo. Keni so fo atama wo mo. 1 million 1 million 1 million. And then the padomi and a show show show show show show show show show show show show no be there will be any sina within a chino
1: munshira wana opae mo
0: munshira womo a womo tamu
1: munye wana otane mu yie
0: na munye womo a womo tamu yie
1: na momo mpae ma wana ohamo
0: na momo mpae ma womo omo ya den
1: omo hamo wo juma ye
0: o ka se kristo suma e pa no ni majire enye izo kristo som obi how obi tete o wase bompa ma no sira no ma bi a ni na yetifie ba kumkum ase santase na yeti wo sai ti nipa mlo nipa mlo sa na fie wura ne ba ba 14 years oh and if you for nyina yetama kura ina hwi hospital ya dia kura ko duro ho na ye se akura no ni moja na awe it within 15 to 30 minutes no ye nya moja no bi amano a obewu won mo test papa ne de ne akura nyina epe na doctor so se se yetwe papa ne de ne ye de papa ne so se san akura na ye twa ye ho ho ya testing nipa ba na enye ba ko lucky bla ba ko bi obetena fie ho nkyeye na no de ani akura pepe papa ise mon twima no na kura ya na esuma no fie ho ode ne sato ho fushi fushi fushi moja 3 hey butu afi akura ne da ho 21 days ano mu ya kura ema ne ba fie entwa 7 months kura da kru na fie wura na fere meeting mo mo ofia ha nyina na mere kwese da na mere ye wu meeting 7:30 yakotra se fie wura ne se se se dan no cement boy den
1: kais
0: ti obatutum wuchi mojo wan chi mojo 7 million meeting no yakroshu
1: 7 million
0: na sai ni pa wei bible ne se wo sa akoto no sa akronfo awia no na onye sika mfo nkofie no sa tu botom manibi won sa mfa mfo ka o sa pe kristo som sa on prepare ya en hawo ho na enya de ketua na da wani mu no nshaka urade
1: amen
0: enya de ketua na da wani mu no wo se
1: mo pe ma wona hamu
0: mo shira wo mo ma hamu
1: mo mo pe ma wona hamu
0: mo mo pe ya ma wo mo a wo mo hamu
1: na ota mu
0: na tamu
1: na maye maje wa
0: sonne ba osem kese ma bible no ote mo ba mpae ma wo mo mo ha mo na omo omo tamu a
1: na maye maje wa sonne
0: ba na wo ye eja owo soro ne den
1: eba
0: na kirese so bo mpae tia wa tamfo wo bo mpae se nume nko wa busuam wo bo mpae se tuo nko wa busuam wo bo mpae se na kirese

0: me ye urade aye na so urade wa mfa ho because no nim said we ni pesi ye dia Matthew chapter 8 verse 5 to 14 ebra so je ne ne yesu bo mpuni mpu ishake urade
1: amen
0: me so bi o ne urade bo mpuni mpu bia no
1: na bra bo se sai
0: ana no abofo no ni Jacob urade be sna ko no
1: yes
0: Jacob yiri ni se Genesis wo Jacob yiri ni se
1: so mo kwana me ko ade e same
0: o se se wo yira
1: me
0: a
1: me ma wo ko
0: hallelujah
1: amen
0: eduru ba bi a urade pe nkofu a wo mo din no mo ye nam
1: yes
0: urade se ushon mu a on pese wo be jail mu kopim se o problem no ba ye den
1: e
0: be solve obo ho a oso urade mu kakra bi
1: no hu bi bia
0: ne wa jam
2: jam
0: hallelujah
1: amen
0: and all say nipa no ukwe Revelation chapter 3 verse 15 to 16 na di se metri mi ensa ni dunum eko dunum ensa o kan se bi
1: itimi ensa
0: aha
1: dunum eko no
0: aha
1: minimu nyuma
0: minimu nyuma
1: so nyenyu no anashe
0: so nyenyu no
1: So you know,
0: so you know,
1: Anasia,
0: oh yes, yeah,
1: and Kaye,
0: and Kaye.
1: I feel so able to do
0: this. So you must rumble drinky.
1: My film of a moon,
0: as well as I did in the city. A son, so we yam with rumble drinky.
1: My film of a moon.
0: We be so radimuka crabby. No, a gem,
2: a bread,
1: yes.
0: Joseph, we jire urade.
2: Jacob,
0: I jire urade. Ose urade se wan hira me a
2: ne ma onko urade bo fome hia wei
0: urade hwe ne din sa ose within the same
1: fem Jacob
0: ose ne fiti ene de koyem fro Jacob e be fro Israel
1: hallelujah
0: ose
1: yakopon
0: oni yakopon ya
1: ne ba yakopon
0: hallelujah
2: amen
0: oni yakopon ti se de dru ba bia oni yakopon kasa kasa kasa oni ne di akon a uti me no
1: ese ja ena ka meka se
0: oba ne ka sei Wasim papa ma hanu akopem se ma ha wono ba de.
1: Na beko.
0: Beko. Ti osole anu sinu kwa anu. Osole anu sinu kwa anu. Osole anu sinu kwa anu. Da kro pe papa no hwe di no se no. Mami o hame dodo. Ti osan asem no me hwe na me ye di.
1: Di ma no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Okwa ba ko mi no mi ensa. Na oje akire di a. Ke ne ha wono da so tena ho. Ni pa be bre ya pa ba wa urade mu. Ebi se, wo mo so urade mu no. When some ye a call back whom you know me and Sano, and then it does win the idea. A smart for poor near Radu Bum Punim Poor Asna. A holy society ding from Saul to Paul
1: to Paul.
0: A tell Radit is only new Bum Punim Puna we hear in one or the Saw Shabre.
1: Amen.
0: Shako Radi,
2: amen.
0: Or the Saw Shabre. And I know Matthew 8, verse 5 to 6, you know, Bible necessary.
1: Ose akobia yalasa
0: akobia die
1: na yalasa Matthew 85
0: aha na woto asem no so
1: Yesu ko se capenio
0: Yesu ko se capenio
1: na safo ho se panini ba nche
0: asrazo ha su panini no e ba ne nche
1: e se se
0: ana o mbeka se
1: owura
0: owura
1: mabofo yale yale fufu
0: mabofo yale yale fufu
1: ohun o mane dodo
0: ohun o mane dodo
1: no se se
0: ana o se ne se
1: me ba ma besa ne yale
0: me ba ne ma besa ne yale
1: na safo ho se panini e ka
0: ana asrazo so panini ne ka kire Yesu se
1: me se mfata se
0: me se mfata se
1: o ba she me su sha se
0: o ba she me su sha na
1: se ka sam no nko
0: a ka sam no nko
1: na mabofo no ba ne din
0: hallelujah
2: amen
0: ka sam no nko twaso
1: na mesu mi woni pa motu mi ase
0: mi woni pa me yade
1: ade motu mi ase
0: ti wo de kan sam no nko because o hun se no se mi ja yesu ho a e be kra na de ne wura san firi no ho e ti wo de ma me nyire ne ha ya na mi nim se na nu ma sampo
1: abofa no ba ndin
0: abofa ma no ba yade ade
1: ba ndin
0: ba ndin obi oni yesu bo mpu ni mpu yiri yesu e so ni mu ye biala Uko Bible no ma fiti tire kopim tire bia nya ne fa ho die because wase wo bibia la wo ye motro modwo no ono awurade ba fira ye die Matthew 17 verse 14 to 16 wo mo awo mo ni awurade bo mpu ni mpu na wo twa so a
1: Matthew 17
0: ah verse 14 to 16
1: wo twa fo bia yele sa
0: ha twa so ai
1: na okodru kwafuko ni
0: nche no okodru kwafuko ni nche
1: no bibia ni nche
0: oni pa bibia ni nche
1: abesere
0: ni sei
1: wi mabo
0: wi mabo
1: na me ba yitwa
0: me ba ye de ade
1: otwa ohura mane pi
0: ohura mane pi
1: tato jemu
0: tato jemu
1: tato nsuom
0: tato nsuom
1: me de me bra osiafo no
0: me bra osiafo
1: no ntuma sane ya de
0: yesu
1: bua ne se
0: ene yesu ka
1: sane ene ma muni gidi
0: ene ma muni gidi
1: na mwachia
0: aha na mwachia
1: ene montan kudu dabe
0: ene montan kopem dabe
1: ene tumi bua sama muku si dabe
0: tumi bua sia mama kopem dabe
1: mfane mlemi waha
0: mfane mlemi waha
1: yesu tia tia no
0: ene yesu tia tia
1: na mwani fini mupo
0: na mwani fini mu ye de ade
1: eko
0: yesu tia tia yire urade oni ni mo mpu ni mpu shona tadiem na obetia tia wade na aye problem
1: amana ko
0: obetia tia yade no obetia tia wade no obetia tia mane na wususu sei wachinia se woni urade bo mpu ni mpu na wuso ni mu a o se duru ba bia wanka sempo uba o se enkwala ye trotro books pen school fees ni ade enkwala wo mo trotro sade ne ma wo mo school mo no mo ba fia wo mo digu wo mo papa so no o se sa enkwala ni nyame ntempa
1: yes
0: je ke urade
2: amen
0: o sole ya da yesi manfa wo ya ma be bobo mi wan fa ma mi de ne de mi nko school a kwan bi a befa so abepa man no na akra o ka ba akwa won kan bi won
1: mm
0: nshan ke urade
1: 1000 years
0: nti wa o timi plan we timi se no akra we dey hard no me fa ne de man ko we ne o won to boase nti se we yire urade a o yire urade a obi o ne urade bo mpu ne mpu bi a urade hyese ne ho anim nyam o se anim pa ne so
1: hallelujah
2: amen
0: eti sha wa wo no na hwese dia woni awurade abo mpu ni mpu no se sa na ti because osu obi oye motro modwe na dwene ye ni nya jeps wa no ne cancer six no ensusu se obenya bibia dia de afre awurade
1: wo pana aje ni tantano
0: ko Matthew 9:20-22 yen hwa se mu ho
1: Matthew asampati nkro
0: aha
1: nje wo do no mienu
0: wo se se
1: aha osu oba oba mo je tufo bi ayalesa
0: oba mo je tufo bi
1: ayalesa
0: ayalesa
1: na jo babi ba oba bi amoje tu mise dumienu
0: oba bi amoje tu ni fiche dumienu
1: de sabe kan yesu atade ano
0: ade me sabe kan yesu atade ano
1: obo ni tirim se
0: obo ni tirim se
1: sabe kan atade ano nko a
0: de me sabe kan atade ano nko a
1: moje ne begai
0: moje ne bede
1: begai
0: na wotu aso a
1: les dane ni hunu
0: no yesu dane ni ni hunu no
1: ka so baba
0: o ka so wo baba
1: ma bo nto yem
0: ma bo nto yem
1: jidi ajo
0: jidi ade
1: ade
0: ajo
2: yesu ni nyame munya bere bere
0: yesu urade mu biela biela o Shendi padom Nesu mami se Minti edi eni pa keka Nasa mi bomo dina fosu Uro ure ni pa imu Nemi nyanata adi empo somwa
1: Muja nebe jaye
0: Na uwa utifi ya uti emi Nipa nukula winye ngura mu
1: Hey
0: Na kampese watila usa kata adi eno Ezo osu shese ura ni ba edi eni
2: Bishra wo
0: Bishra
2: Inji
0: Wini mkwaya mami uwe fasu Nipa edi yesu wachi Mpimu numuno
1: Uwe ura mu
0: Awa ma wamo ano ne mpatano se ni pampim nimu no ene oba ni wuruwura mu na hwe ni pa 5000 na ufura kire na wuruwura mu akaka udi udi kai wa nimu
1: kai kai enyemle enyemle
0: there's no way ni daso bo na bla bo mu se ene ya me last nti ene de same de mekra ne me wira meto ho na me forso nipa dom yi mu ni ye pia me na me ko ye pia me na me ko na me tra me sakitu bi ema ne shatade emu she kikra wo
1: ene me ka wo dia wira
0: na wade sa dwin no etu ni tiri mu no hallelujah
2: amen
0: woma woma nyia urade ni uko sam 20 verse 7 to 8 ya woma mo nyia urade ni se urade betima ye bibi woma bla bom okoka kra no wapem okoka kra no wapem sanka ye wa wutie mi na ahumachin ya ana wo ye obei na wo tram nipa mpim nim ade usaka kan yesu atade a akabla wura o ha mu na wura 200 mu na obi ye na boche se ye wo wo obi su ye ni sase ye wo wafuno ebi su su muto fom ebi ti a wo yem anka onya de a befo so ohu bi o na so oba no hu se yesu yɛmfa yɛnsa nka no
1: ɛnsa nkokwa
0: ɛnsa nkokwa
2: bibi
1: wɔyɛ last of
0: nti at least
1: wɔyɛ last of
0: ɛpia yɛpiapia me nyinaa kyerɛ ayɛ yɛwoɔ ntwatwada nyinaa kyi no mefɔ so duru hɔ nko ade a
1: last
0: ɛti wɔduru mfimfini no wansan halleluya
2: amen
0: ɔduru mfimfini hwɛ nnipa mpem num a yɛsoma wɔ mɔ aduane no Sani papim num we oba ne famu. Won tete de famu. Wodru mfimfiri no wansan. Ofosu ya so be kwani mu. No de misake ka Yesu atade. Wo wa. Mpim num nu kra won twa mu ha.
2: Debi.
0: Obi na bɔtwa wo na no wasan nechi. Oti aso de mo se me yale da ho kra ya mesra me.
1: Ti beja aso no.
0: Sani paro wo tuya ntra ni paro wo hampo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Menya ye ya me jame.
0: Ah menya ye.
2: Me wo ya me hwe.
0: Ti aso ye ya me hwe.
1: Aso le me jai.
0: Omo nim se Christianity no, e determination no.
1: Osu nipa.
0: Nim se osu nipa. Safo no. Psalm 20 verse 7 to 8 say.
1: Psalm 20 verse 7
0: to 8 say.
1: Ebi nuka fo ntia se na. Ebi nuka fo apon
0: ko. To aso.
1: Na ye ndie.
0: Ye ndie.
1: E kan fo urade.
0: Ye kan fo urade.
1: E nyago po odi
0: na. Ye kan fo odi.
1: Obu bu die die so.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Wo se safo no. Wo mu bu bu die die aso.
1: Hwe ase.
0: Ahwehwe ase.
1: Na ye ndie.
0: Na ye ndie.
1: Aso no kire bi gira ho.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Wo mu nya tromfo no. Wo mu bu bu die die aso.
1: Omo su nipa.
0: Ahwehwe ase.
1: Yes.
0: Na wo mo mo ni awurade bo ni mpu ni mpu ni de.
1: Sori tirebe yi.
0: Wo mo sori gina wo mo naso.
1: Tirebe yi.
0: Jeniye pa. Wo mo mo ni awurade bo mpu ni mpu ni sori gina wo mo naso. Tirebe yi. Jeniye. According to Jeremiah chapter 20 verse 11. Bible ne kan se mbi wo.
1: Odi for Jeremiah.
0: Itiredu yi
1: no. Chebudu ba ko no.
0: Ah, what's say?
1: Na wadi je machi so dombele ma.
0: Wadi je na machi ti she dombele ma.
1: Nuhuye hu,
0: nuhuye hu.
1: Ari timati fo ba hwi ase.
0: Timati fo ba de ai.
1: Ba hwi ase. Na won tumi.
0: Na won nya de ai.
2: Won tumi.
0: Timi. Chema bi din.
1: Chema won tumi.
0: Je ke urade.
1: Amen.
0: Wo she urade je na machi ti she de ade.
1: Dombele ma. Ani huye hu.
0: Urade na ni wa ne maso. Abua kokokura mpo ya abua. Ono kura nani wone maso. No nyankopon odo betena. Psalm 21 verse 11. Wo she urade jira mechite sa dombelema. Ni hunye hu. Na Psalm 21 verse 11 ne ka
1: Psalm 21 verse 11.
0: Aha babo si
1: so bo wo hu pombone.
0: Che urade se. Se wo mu bo hu pombone.
1: No su bone bi hu a.
0: Na wo mu susu bone hu a.
1: O ntumi nyo.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: What you say niye? Sawu ye nyankopon ba na sawu ni awurade bo mpu ni mpu. Wo ye awurade ba na wo ji awurade di.
1: Obo ho te bonu.
0: Sawu awurade ni wani da so. Awurade ni obi bia wo nkwaje wo chem ni wo nyankopon a. Bible sawu di pa na se ni betra se abon ho po.
1: Bonu.
0: Abon po bonu.
1: Su po bonu.
0: Na se su po bonu.
1: Wo tumi nyo.
0: Wo tumi nya ni ade nyo. Ade ade se na wo tumi nya. Efi sawu awurade gina wo chi.
1: Sa dombele ma.
0: Mhm. Aje se wa anye ni.
1: Yes.
0: Bible ni so bibiala John chapter 5. First John chapter 5 verse 2 to 5 no. Okay say
1: yo ye honi nguma edi kan.
0: Ah to aso what say?
1: Didie mutumi na dance die.
0: Didie mutumi
1: na dance
0: die.
1: Na dance die.
0: Tie bi o. Oji asempa ni dia.
1: Na dance bi di wachi.
0: Na dance ya dia
1: di wachi.
0: Ufosu wetaisho na dance ya de
2: nyaba
0: ufosu ro rani panu
1: bunya dance
0: na tadi nwa
1: bunya dance
0: it was jidie mu
1: tumi
0: ani e
1: na dance
0: da ukaya sam na
1: obi oji se yesu kristo ni obi oji se yesu ni kristo no
0: obi ala wa jidie se yesu ni kristo
1: nyago po na wo no
0: hallelujah
2: amen
0: to aswe
1: se ye do nyankopon
0: nti ye do nyankopon
1: yidi na xade aso
0: yidi na xade aso
1: a yidi hunu se
0: yidi hunu se
1: de nyankopon ma
0: e urade ma
1: yidi nyankopon do no
0: we ni nyankopon do
1: se yidi na xade aso
0: yidi na xade aso
1: na xade
0: na
1: nyade
0: na xade na so nyade
1: ifi se
0: ifi se
1: ibi na nyankopon wo ye no
0: bi ala nyankopon wo no no
1: adi wi asusu kunim
0: adi wi asusu de ade
1: kunim
0: ati asem no obi ala nyankopon wo no no
1: wodi wi asusu kunim
0: wodi wi asusu de ade
2: kunim
0: hwesa akroma na miwi mu a
1: aha
0: na opa akukoba achi no a akukoba no de obetumi adwane na wa ko shema me na tabaya se
1: aha
0: akroba adumi nyade
1: enche no
0: hey de otwe no ho no e
1: ah wo chi ne kura chi
0: hallelujah eti na nkrofo a wo mni jidie wa urade mu no ebribia no
1: frama bo ya
0: ya kwai frama bo nsamu fo ya ti sa akroma akukwa ba wa yi no ho afri ne maami atabaya
2: se wo di bambo bia
0: wo ne bambo bia akroma ne to ho na wode ne ko
1: ka
0: etu obi a wani awurade a mompu ne mpu anye awurade ani a nshaka awurade
1: amen
0: no wote no ho fra atabai na se
1: ha
0: akroma je ho
1: na ho ne ko
0: na ede ne ko eti bible so obi ala o ka to ho na
1: Every say Bibiela,
0: Bibiela, Nyankopa wono no.
1: Bibiela sukunim.
0: What do we are so dey?
1: Nkunim.
0: It was me mankuma mamu jo. First John chapter 4 verse 4 if say.
1: Was it Emankuma?
0: Emankuma.
1: Mu firi Nyankopa mu.
0: Firi Nyankopa mu.
1: Na ma do sukunim.
0: What do we so dey ade?
1: Nkunim.
0: Nkunim.
1: Firi de wono mu no.
0: If say de otimu mu no.
1: Suje de owiase.
0: Hallelujah. What do we so nkunim?
2: Amen.
0: It is John 16:33. Bible ne kan sembi wo. Odofo a wo sume urade minim gidie na wo de sume urade no
1: osum nipa
0: minim se de wo hu urade no fa urade kase ye de mani ye no mi hu se de wo si hu de fa ni tumi ni na wo de no mi hu se de wo si ate ase fa urade aka bai no se de wo si shase ye no minim bia na watwe wo apie Shall only Christo Babum Punim Pua? John 16:33 say.
1: John 16:33.
0: I was
1: saying, I'm a Macamacham.
0: What's the way in them?
1: And a Macamacham.
0: And a Macacham.
1: The money I mean was with
0: the money I mean was some dear.
1: Move here, yam, yes,
0: yam. Oh, yes, yam.
1: Now someone won't tell me.
0: There's some mamma won't tell me.
1: But Divia's soon
0: could be some idea.
2: Divia's soon could be.
0: It will be Biala. What shall Radia Tabayasino
1: when you call
0: him could be for? Safoni ni abobo
1: dabi
0: Safoni nye ya dwene sɛ de ye dwene ya wie
1: nda so asɛ
0: yapem sɛ wo twon ho flata ban na sɛ babo no obi a wani awurade bompu ne mpu bia no
1: odi nkunim
0: sɛ ne ho de sɛ sɛ me fɔ so na me sɔ na taade mu mpa
1: no mɔtɔ me
0: okura de wo nya ntua na mo mpu
1: ye
0: ɛna wo sɔ awurade taade
1: mu si da ban
0: awurade ompu ne ma
1: wo
0: gyae ne ba the whole scriptures David is saying, "Many of you may abofra, and may abofra my pen in the magician. Me who water in India, hallelujah. Me who water in India, what power no?
1: And I said, I see forces on
0: you. Because Bible said, 'Ready any water in the force.' Now, on Jewel,
1: with you, suffering so.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Or say, 'Ready any water in the force.' Now, on Jewel, it is a war and a pain. Who been a GDO, a blab, who say, 'Whoa, one penny.' Na mom uwa urade bi wa wani it is a say ufo so na wo de wo sa akese nyankopon na atade a wo bo hu say o nyankopon bu otumi a wo ya de nyina
1: yes
2: amen
0: yeah ni das wo say
1: yes
0: urade say obiela urade awo no no
1: odi nkonim
0: wodi wiase so nkonim fi say de wo ti ni mu no
1: fiche ni wo
0: aso se de wo wiase yeah ni das wo we fatu wadinu se ebla wo ble nyina o hawle nyina amade ni nyina no atade ye no nyange ade ade
2: nsumu nini mo mpuni mpu
0: dia wa duro no dia wa duro no bebi a wa ko duro no akekekre bi na wo sa so atade ye no
1: wo du bo hye no
0: eninti ensai wachi ano ho machi a wuti emi bra ye ye okona bla kona bla o edura da branda wo pia da ya wada busumu ye wie ye wa kwa kwa nimu ba madre fosu se kakra na aka no
1: wetu aso
0: obamba wonsa aka atade no na sa wonsa ka atade no ha wo ha wo na dadwini nyina
1: to betwa
0: betwa fisha obiela nyankopon awo no no
1: wodi wiase nkonim
0: wodi wiase so nkonim na nyankopon ba bia so eni nkonim pen etu ni awurade mompuni mpu na geto mu se de waduro bia no se de situation ni sitie bia no awurade ba hyane no anim nyam ewo so anopai Awurade Nyankopɔn wo nhyira wo.
1: Amen.
3: Amen. Yɛda wo soro yɛ no nase. Ɛno pɛyi yɛde bɛhyɛ dwumadiɛ no ɛbɛhyehyɛ so. Na mgye di yɛ sɛ sɛdeɛ wotie bia no wayɛ wo pɛn na wo pɛnsil ready. Ɛno pɛyi asɛm a yɛde blɛ mɛ na ɛno pɛyi yɛto asɛmpa no din sɛ elders duty.
4: Mpanifuo asɛdeɛ.
3: Asɛdeɛ.
4: Mpanifuo asɛdeɛ.
3: Mpanifuo asɛdeɛ. Yɛ ka mpanifuo asɛdeɛ a. Wɔhene ɔyɛ panyini.
4: Yes.
3: Wo asɛdeɛ sɛ sɛ
0: woyɛ. Wo yɛ fɛn.
3: Headmaster. Wo yɛ panyini.
4: Ɛda school ano.
3: Wo asɛdeɛ sɛ sɛ woyɛ.
4: Woyɛ.
3: Sɔfo nso ɛda asɔre ano. Ɔnso asɛdeɛ sɛ sɛ
4: woyɛ
3: deɛ.
4: Woyɛ.
3: Ɔyɛ. Ti na yɛtwa ne kyia.
4: Elders duty.
3: Elders duty. mpanfo a ededa deda
4: nimaku ahodoa no
3: maku ahodoa no nsole ano eno oman ano
4: oma se die
3: oma mu da oman ano
5: DC YFM
3: uja mantemo district ni munyina no DC ya uja no wano asemre man welia nshenke urade
5: amen
3: juma pa udi ni wo ho welia na uja no uya asemre man wo ho no woka hu bi nshenke urade
4: amen
3: se obia hu na sedie ene de sesa weya ti asemre ye pa ebeboa papapa ema ganet ni atumpon ishake urade
4: amen
3: eti asemre man kra wo ahyede
4: awso ye
3: general pay santa assembly my ko santa on assembly my ko on push the whole Ghana bin see that assembly my e bia se min nyina bi
4: eh
3: ye manu
4: that's right
2: you ma pede na chi
3: street away yi no wo santa si no side enye ono anka santa si no side u ko ofia anka je se ko twa si no twa s no akwan ye si dan sim no wo bu ni esi ni obu ni okofa grade abedwi ntimekura na no makache se ko santa street ni bo ho so we di to so ko santa street
4: street aja mafo bo di papa pao yisa bi ene ne kwa so so ma ne bebe atena eto ade free
2: free
3: asem na meka no
4: hey
3: eti obi a nyuma pa be di nati ti asem we ye pa eti obi a wa sade a se so hade
4: ye oye mpanifo asade e
3: isaka urade
4: amen
2: amen
5: in si asem ye fan
3: eti uko 1 Timothy 3 1 to 7 no a edi kan abie no ma bia ni
4: Timothy nwuma edi kan no
3: wose sei
4: timiesa
3: aha
4: wose esu afata Christopher sofo
3: aha traso e
4: no kwasem ni e
3: no kwasem ni e
4: so bi pa sofo juma
3: so obi pa sofo juma
4: wa pa juma papa
3: wa pa den
4: juma papa
3: sofo juma se u be hye ni mpaso
4: sofo die
3: nse ke urade
5: amen
3: etifi asam no
4: esu e fata kristo fa sofo
3: but o fa asam le so bi pe chefu juma
4: no pe juma pa
3: ti ene ye pa o enye sofo nko a o no asam no o ka o
4: chefu juma
5: chefu
3: si wo o ka chefu e wa juma no
4: juma mu wa chiman
3: chege urade
4: amen
3: wa chiman so o so ye chefu o be make sure say company no property
4: wo ho ba
3: e wo ho no o ma kwa mo bi fa nya den
4: e ko pie e la jawe nya enya ma nya me so
3: na ko so ko ko tu a ni e ko tu de tia sofo
2: sofo nkwa
4: ni nya ko po so nkwa o
3: e ja bi da bi bible se bi biblia la mu ye no mu ye ni nyina hye
2: urade yesu ni
3: mo urade yesu dia
2: ani mo nyam
4: so mo ye ma urade
3: se wo ye ma urade nti adwuma bia ye de wato ano no o ye adwuma no a o ye adwuma na ma urade enye ni
5: nshi rye fe
3: eti adwuma na wo ye no make sure say u beti no kure mapa
2: amani pa no
3: amani pa wo no mo ye adwuma bo somo sure o make ti asam ni ade be make sure say
4: e be ko wane wane
3: 30th abro so one day na beto so 31st na be go bi abotom
4: eh
3: ne se bi a ko twa 15 funum ni ade sa
4: na je obi so 3 months entu ade ka
3: o fa bo ba na emre adwuma tieniye na tieniye
4: esu afata kristo fasofo
3: se chanke urade
4: amen
3: eti shefo bia la wo ye shefo a ye de wato ekura no wo hene a wo ye shefo a ye de kromu ni nyina a hye wo nsa na wo ye wo hene a wo danu no oso make sure so be ye wa shede
5: eti nshi rye fan
3: wo ye mp o ka situation na ye chama wo no esese wo ye wa shede eti sede yen
2: MP
3: eti na duru baabi a yesi MP common fund
2: yes ya kama
3: ma so ya dey
2: fa bua ni pa no mo ho
3: fa bua constituency ho no ni pa wo da wo ma no ho no
2: yes
3: na ko she dey hia wo mo na be ka no wo mla she badwom
2: fa chere wo ma yen pen info no
3: eti ya di sika no ma wo na so di chaplain take it no girlfriend
4: ko US
3: ko tre US ko di holidays ya e ho asem na bible no kan
2: sa
3: di asechefo a ye de wato ano le sai yenya no wasam nya le
4: no kwasam nie
3: no kwasam
4: so bi pe hwefo juma
3: so bi pe hwefo juma
4: wa pe juma papa
3: wa pe juma papa
4: ezo so ohwefo ne sai
3: de ese obi a wo da biibi ano sai
4: yenya no wasam bi nka
3: yenya no wasam enka se this is we there
4: akwa diska
3: sika de ma yen sai ye fa nwi kwan no e ba kan ne sa wadi
4: eh
3: and se this is sai ye benya no ho asema kasa
2: sir
3: ye ba afode sika no asor ba afode no sika no asofo de kogu bank o mo fetira sai signature ko yi e de atokas
2: se se basa
3: e wo mo kanzu en se se basa
2: sa
3: de ese o shafo no se anya de
4: enya ne wasem bi nka
5: en shi rafe
3: a come di amanfo a de ese o ne se obi nya wo asem bone nya de
4: enka
3: se wo yo mampanyini u di ganesika se wo ye headmaster now ode nkofu awuo
2: edin
3: edin eje ye from simple saska na e frano wo mo mo wuo
2: nsamansika
3: nsamansika nti sane e frano ye nya wo asam nya de enka
4: eneja ye se wo mo mo boko saka news crew de blaba ho do de
2: dosun
4: eh
3: jeni ye de ese eja ti o eja nso a wo de enkwala abegbe onso oda enkwala nanu na wo na ode enkwala de ba wiase no wo se eja no nso de ese wo ne se enkwala ne nya wo ho asam gede en enka se ye papa de owo ye no wa hwe yen
4: oto ageje mu
3: nshake ura
4: amen
3: se wo de enkwala ba wiase a ese se wo nso oba kishi o se enkwala no mbe wo de wo ma ba wiase no wo mbe didi wo mbe no one better. Omo ya le shem hwe. Ayo wo sam ne se. Ene kwesi ablantie. Wo kotia de ohu ase. Agenam.
5: Ache kekadi.
3: Aguso. Ne yulu mun tutuo. Ne ma odi wo ma ba wi ase. Sha no pen kwala ne bedidi.
2: Oh,
3: so mo beda. So mo benum. Ye wo ya le so be obenye dranum. Ablantie, ache kekadi ro ye gu mutuo ho a.
4: Mutuo.
3: Ni se sima ni se 5 in na wa yan kwan na wa ji ya madia no afrafra inside no blebuo no na de ye nyankopon hin kura ne se akwa ne se twi blebuo ka and de urade te
5: so en si rye fan
4: eja abote eja abote abote
3: na blank yan ko ye ready se wa didie huo ne ko na no na kanye di ko
5: chi rye fan
3: now sha blantie ko ti se de si ayinyira wa wo akwala ba wiase a blantie nya responsible
2: shankwala yi
4: amen
2: amen
3: shankofo na look 17 no se eyesanke ye de ebuo to wo mkom na ye ja wo moto ye
4: fa epum
3: epum
4: ei
3: tie se wuda ni nipa bia no a anaw de akwala ba wiase a Genesis 2:15-17 tie ni ye pa na bi Genesis chapter 24 verse 1. Oh. Na ko Genesis chapter 2.
4: Genesis chapter 2 verse 15-17. Na wale na ko po de pa ko die edin tromo.
3: O nyankopo di woni pa no ye de ashi.
4: Ko die edin tromo.
3: Ko die edin tromo.
4: So onno no nye ho.
3: Di pa ni no no nye ho.
4: Na wale na ko po sho ni pa ne se.
3: O nyankopo sho ni pa ne se.
4: Tromo nye nyina di bi.
3: Tromo dia ba nyina di bi.
4: Na papa ne bo ne huni
3: de de. Na papa ne bo ne huni aba ne de.
4: Eni bi.
3: Eni bi.
4: Da obedi bi.
3: E pese da obedi bi.
4: Ewu
3: na ba de.
4: Be wuo.
3: Che die. Nyakopon bo nipa no odikan make sure say
4: woman na juma
3: obema na juma wan de taso bio o se odi nipa no kwadi adi ntromo
4: ba bi obeda
3: o ka say tromo adu aba nyina mo ya de
4: muni ni bi
3: na ha kire say onyakopon odikan bo de adam enifu bedi
4: ato ho
3: de ombe num asa no ware
4: obo
3: odi adam enifu ba wiase eto do ombe wiase ya do ko kire say tromo dia ba nyina muni bi
4: na ja odikan sesi wo machi ansa
3: odikan sesi wo machi ansa nti before wa odi akola ba ba wiase na wa make sure say wa sesi o nwa bua bua wo ho
4: wo ba bete
3: akora ne ba obenya ba bia da enye aduane edie
4: edie
3: ye se bia wo nkola ne gu rough rough na wo so nam rough rough dabi e so make sure because akwara na den ba wi aso no ni mi hwee sa wo hwe Genesis chapter 24 verse 1
2: so already in my Isaac
3: wo hwe yire ma wo
2: Isaac
3: Isaac and see say
2: na Abraham ba kokura
3: Abraham ba kokura
2: na wo di na pi
3: na wo di na pi
2: na Abraham shira Abraham
3: na Abraham shira Abraham
2: ade nyina mu
3: ade nyina mu
2: Abraham ka chere nko
3: Abraham ka chere nko
2: ni fie pani no
3: ni fie say
2: ade de wo nyina say
3: ade de wo nyina say
2: fa wo nsa
3: fa wo nsa
2: ba kama sene
3: kama sene
2: na mama wa ka urade nyankopon
3: tam na mama wa ka urade nyankopon tam
2: na ka urade nyankopon
3: tam na wa ka urade nyankopon tam tie na mi ma unwale ba anya de
2: en o se sɛ wonwale kana ne ma a metimu bi ma meba
6: ɛma medeɛn
2: meba na kɔ mekuro mu
6: because wokɔ Proverbs 22:6 a
4: sɛ kyerɛ abɔfare
6: kwafra kwan a
4: ɔmfa soɔ ɔnyini a
6: akora no nyini
4: ɔmfiri ho
6: kyiasɛm no yɛo galopɔ mpaifoɔ deɛ
5: ne ɔmokyerɛ
6: yɛasɔfoɔ a yɛdeda nsɔre ano deɛ ne ɔmokyerɛ yɛahemfo ɛdeɛ ne ɔmokyerɛ ɛkwan bɛn na yɛ mpaifoɔ ɛbɔ ato hɔ disifoɔ ɛdeda adwuma no nkɔfoɔ a wowɔwɔ ɛdedada adwuma no mpaifoɔ ɛdɛs ɛkwan bɛn na ɔmobɔ akyerɛ yɛn nhyɛnka wurade
2: amen
6: kyiasɛm no ye ɛti sɛ wode akwadaa ba wiase a wo agya no a woyɛ panyina wode akwadaa no ba wiase no sɛ wohwɛ 1 Samuel 17:17 a yɛnkɔhwɛ David papa
4: 1 Samuel 17:17
6: papa na kasa chenchewi eto upano asambe kula pin verse 18 ane kwa si isa
4: nafa nufusio
6: nafa nufusio
4: aa chenchini emua
6: aa
4: edukoma apemusu asafu hina no
6: aa
4: na wesa diye unu anamu hutie
6: na shese diye unu anamu ya diye
4: na hutie nafa ohun bibi bra
6: nafa ohun bibi ya diye
4: report bra
6: chiyo eja ode eja papa enono
2: jao shene ba
6: wababu ya diyane anu nyoma huwadini wumu se mwenye David jekwa mauni anu
4: na huwese do muhusi
6: tiye na ukwa anu wa shese do muhusi tiye
4: nubi hunu bekachi lemi
6: nubi bekachi lemi
4: hey
6: anu ya papa
2: kwa somu ya lea babaka
6: na nipa da sania wunkwa la aba asasi weso sankwa la nibedi siya benum siya beda bebi ya di ye tibetu uni muwashi tiye niye pa na tiye niye ti asem no na tie nie pa
5: en si raya
6: wasi jesi ade pa no ni nuanu bebre ade ma ne ba David said ji
4: kokomo nuanu
6: papa papa no no asha papa sey no ti ase ada mama na so ate se meba ho no mako mpapa sey me ma me wu ye mpapa wale biu mako no no mai otimi hu aduane amepe no wa ye di esi ho
2: obaye
6: ebo okra meko no medidi be me pese o hu se aduane ono aye ne mani je ho nti mitum ka se ma pa aduane we di ane di ye de ne nsu esa shenke urade
2: amen
5: en si ra
6: eja papa no sa wodi akola ba wiase a eja papa no no ti asem ni ye ene nti so ba sha wanyini David nso esa sha papa ni papa ehye ni nti wano so ne ma wanto wo ma jeje mu da uko 1 Chronicles 21:6 na o ye den 22 1 Chronicles 22:6
4: 1 Chronicles 22:6
6: David ye den
4: na David friend ba Solomon
6: David friend ba Solomon
4: no sha no se
6: e no sha ne se
4: o si fie ma urade
6: o si fie nya den
4: e ma urade Nize nyankopon no.
6: Nezra nyankopon. Na verse 11 no ka sey.
4: Verse 11.
6: Na no ka sey.
4: Verse 11 afei.
6: Afei meba.
4: Awurade ni wachi.
6: Awurade ni wachi.
4: Na ye prompt.
6: Ye prompt.
4: Nese awurade nyankopon fie no.
6: Nese awurade nyankopon fie
4: no. Sade oka o.
6: Sade oka ye no to aso
4: e. Na awurade ka che awurade ma wonim de.
6: Na awurade ma wonim de.
4: Ani hunu mu.
6: Ani hunu mu.
4: Na onsha wo Israel ho mra.
6: Na onsha wo Israel ho mra.
4: Na she awurade nyankopon mra.
6: Na awurade nyankopon mra.
4: Nediso.
6: Nediso.
4: Sosha wo so.
6: Sosha wo so.
4: Nobody ashade no.
6: Na wodi ashade ne so
4: a. Awurade she Moses nyina.
6: Awurade she Moses nyina so a.
4: Ani obaye prompt.
6: Ani obaye prompt.
4: Sha wo de.
6: Sha wo de.
4: Na prim wanim.
6: Na prim wanim.
4: Nsuro.
6: Nsuro.
4: Na mo akomantu.
6: Mo akomantu.
4: Mama nie mu no.
6: Mama nie mu.
4: Baje se awurade fie no
6: ho. Se awurade fie no
4: ho. Musika jete ka
6: sie. Santa David.
4: Amen. Oso ka papa gu mba so.
6: Ka sem papa gu ba so.
2: No me oba. O jine da chi.
4: We do o sha no ne ba no.
6: Ba ta bitum ka sem ba we di oba brepa.
4: Oh. Na se da fro bi be ka o.
3: Shaka urade.
4: Oba na nyayi a sada wo so.
6: Ba ta bitum ka se. Me ba jwa de se, me ma na be fa ni firi. Se se mponi.
4: Oh.
6: Eti akura ni nyire a. Bo so na obi akọ wo wanye. Na asa na obi akọ wo wanye. Oh, where the na ma me ni yisu ye.
4: Na se ya bon 3 for the bon 2 for the fa ya sa na
2: ma
4: no.
2: Ha. Ma me poison it that.
6: Wo mu ma me no.
4: Oba bere pa.
6: Me kai young girl bi enche bi a.
5: In she rye fan.
6: Young girl bi o. Ne nkola abrem ana wo mo fa wo mo ma me nua coins wo ono ene wo mo ma me nua ne ma je yom ye nua no me ensa na coins no mu no ana ma me
5: de shisha coins
6: ana o ka sa kura kura wo fa misika so wa me ka me de me nkari na kura no de wunya ida na po sa de kura no na kwa wade
4: hey
6: gen nya 26 years ne sa da so ha do
2: Oh, I got to the source.
5: In she ride a fan.
6: A hano. A baya come up for Fifi.
5: In she ride a fan.
6: None of ya baya pass a yamia. Cowboy, she no born naked. A green and wash.
4: Oh.
6: Lucky say we are didn't copy you.
2: That's your number for you, charge
6: you. Lemme chin, I raise you. Lemme go jan. Now only need jinkoma. Wose chaji abono ya kato na shono
2: aye
4: juma
6: ya dino kwa konfo so wose ya konfo ni bi dale no 3 times a night na konfo ni bi kura ne da o ya dino kwa antoa asofo ye se ye hwe we ne normal wo menche se hia me se me dino kwa koma bishop to four wo champions chapel am na deliver
2: yes
6: ni nyina be firi ho
2: Yes, you did.
5: In she rye a fan.
6: It was who I dear, not say, one tenement, sir. I'm fat. Oh, I answer the action. Now, no, no, no, you are a chain. Mobile phone.
2: Oh,
6: Kawa,
2: getting,
6: no market in Kitty. Chinano, me and a boy, I'm Cassacher Boy, Shinan, a funo, Macassacherana, Yajina, the demo.
2: Oh,
6: let me know who you panosha, Bayano. Said the Lucia Fafa. Menin in the cheek. Owa ni menyam ni akinyam esunu nyam ne fom nyam ma me ne kato na bla boso se ne po fa me sika idie
2: obebele
6: obebele pa so yo ba obobo kro no sare ya
5: pawa enchi rye fe
6: e di akura ne dem
4: no me pa o
6: ba tai bie na no
2: to me ne ba
6: me ba jwa de bon wa bon de se bc yi de okotwero kura na onya 20 kura na urade na abo ano obehwa so na kura na kokiro bc no kokira otimi yi 88
4: hey
6: 120 english no kote ebe mu a ebe mebi a 27
4: hey ene no wale kwai
6: nshanka urade ama kai akwa bi ono kokiro bc yoko yi 35 na wanya sukuu na okosire sukuu bi headmaster said he had a 35 ya